0: Aki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy
5: FM! Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inyo, o na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Kung saan ako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutud na bita sa kamot na to.
3: Kung saan ang inyong mo ato?
2: O na, nangiinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Kung saan klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihap lang sa napun ako sa iyang Yaki uwi.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Epla, sir. Nauka naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, hapon.
4: Sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM! 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na ana edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nga karoon na tingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlawon ba kay pagkakaadlawon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung ka mag-relax ka relax ko ya ko ba burd halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue. Ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Call me Chicky Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: Kabalo ka apo sa unang panahon. Kung aduna ko'y 50 pesos, makasuloy na ko sa mall. Pag-uli na ko apo, naanak ko'y polo, naanak ko'y pantalon, brief. Unya, napagyan ko'y panyo o medyas, naapa ko'y sapatos.
1: Karun dahilo!
0: Oh, lisod na apo, naanamang ko'y CCTV camera.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito so, niya, pag ito nga, no, subo ang beauty soap na blao na gagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilang mo, sa smot, gala ka galong mo. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-aspect gala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: Kasagaran gipangandaman ba nimo ang imong pagtigulang? Kasagaran ka nato wala na gipangandaman ang ilang pagtigulang. Kay gani dili sila gusto nga mutigulang. Maugang ang uban, bisan ug unsa himuon aron ma-maintain ang batang hitsura. Sa mga kabos dili na isyu ang pagtigulang, gipadapli na gani ang ilang kaugalingon nga kalipay. Kay ang gisiguro mao ang pag-provide sa panginahanglan sa mga anak hilabi na sa mga nag-eskwela o pagkaon sa matag adlaw. Maayong adlaw ka ninyo mga higala. Ako si Kuya Loy. Muhangyo ka ninyo ba ni ko sa tuwang 5 minuto nga programa kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Importante kay mga higala nga sa atong pagtigulang atong ampingan ang lawas. Kay maabot gyud ang panahon nga magluya kita. Daghan sa balatian nga mutakboy maong kung maayong pa ang atong panglawas, himuna dayon ang healthy lifestyle. Buti pasabot, ayaw kalinti ang pag-atiman sa maayong panglawas tungod kung magpasagad gani kita mawala ang ato ang hinaguan. Mupadong lang ato sa pagpatambal. Nasayad ka ba nga sa atong mga ginakaon na kadepende kung unsa ang dagan sa atong maayong panglawas? Kung healthy ang ginakaon o gadunay regular nga exercise, maminti nato ang maayong panglawas. Usahay kay wala man tayo pakialam. Kaya kung magpasagad gani kita, dili kita mo tumara sa atong ginamintin nga tambal, sa Tinagalog pa, magiging pabigat tayo sa ating pamilya. Perwisyo. Bakit? Dahil ang ating membro ng pamilya ay may kanya-kanyang mga gawain. Busy sila sa kanilang paghahanap buhay. Unya, wala sila time nga mag-atiman pa sa mga masakiton nilang ginikanan. Busa, ayaw gyud pasagdi ang imong kaugalingon. Aron dili maabot ang panahon nga mamahimo kang pabigat sa ilaha. Usa sa mga balatian na ba mga higala nga mutakboy sa mga edaran na ang diabetes, nga kasagaran makuha kinigikan sa pagkaon o mga unhealthy foods. Ang maong balatian na ba usab, ang nagahatag o gadaghang komplikasyon o lain-laing mga balatian, busa sa pagsugod pa lamang punggi na kini, pinaagi sa healthy lifestyle. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule, nakuusab ang mahimo aron himuong normal ang blood sugar sa usa ka tawo. Nasayad ka ba kung pilang ihap sa imong blood sugar level? Na importante kay mga higala nga masayran nimo aron dili ka makurat. Inigabot sa panahon nga aduna na day kay diabetes o diabetic na day ka. Ang mga komplikasyon sama sa pagdaot sa kidney, high blood pressure, amputasyon o pagputol sa parte sa lawas tungod kay dili na mamayong samad o uban pang mga lisod tambalan, magbalik-balik ra ba ka na o kana mo yung komplikasyon sa diabetes. Busa ayon na hulatan nga mataptan ka diini. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga usaka food supplement nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong lugar, dako ang mahimo arong liguno ng atong lawas. Doon na kinikatakos nga pakusgo ng immune system, maong bisan laing mga balatian o mga komplikasyon kayang punggan sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina kaila ba kani ana? Usa ka na siya ka pinakapait kaayo nga tanom. Pait pa na sa panyawan. Muna gitawag nga King of Bitter. Ang diabetes, mauusab ang sobra sa glucose kung asukar sa dugo. Mapamatud ang kini, sa pag-examine sa dugo, pinaagi sa ginatawag nga fasting blood sugar o glycosylated hemoglobin ko na HbA1c. Ang fasting blood sugar, himuon gikan kini 8 ka oras humanikaon. Kung maabot gani sa 126 mg ang resulta o sobra pa ang glucose sa dugo, matawag na doon na ka na diabetes. Ang normal nga HbA1c, gikan ka na sa 4-5.6%. Kung naanagani sa 5.7% hangtod sa 6.4%, delikado nga mataptan ka na sa diabetes. Kung niabot na gani sa 6.5 pataas, ang resulta mga higala, buot pasabot, diabetic ka na. Ang diabetes, usa kini ka ginatawag nga lifestyle diseases. Tungod kini sa klase sa atong pagpanginabuhi, pagkaon o wala exercise o mga namana. Busa, baguhan na ang imong lifestyle. O ang imong eating habit, mas may gani nga mintras wala pa, himuna nato ang healthy lifestyle. Ayaw kahadlo kung may bawaan imong nga musaka o nisaka ang ihap sa imong blood sugar level, pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, isip usa ka food supplement aron makasiguro ka nga mukunhod o mubalik og normal ang imong blood sugar level. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina. Do.
0: Kung doon ka mo mga punta ng mga higala, buot masayran, may mukhang magpadala sa imuhang mensahe sa itong text line. 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay na wala kita igong oras, manamilit na usab ako. Hangtod sa susamang oras ha, ugma, mag-uba na usab kita. Aron atong hisgutan, ang tamang pag-atiman sa atong maayong panglawas. Kay nasayad kita nga lawas lang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandiyak yung dugo ko. Kung di makinabog ko, sinasanan ako ang pinag-uog ko ng capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo niya mag-iinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang anak ko.
3: Kumpara nimo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7 Enjoy

tay, tay. Kay malugod ka. Pagdako na ko, gusto niya kong mahimong pulis. Tinood ka, nak. Gusto ni mong mahimong pulis?

0: ang trabaho, anak. Oh, oo, tay. Gusto na akong mahimong pulis. Pulis woman ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakakay-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man dito iyang dalungan ka nang magduga manggood niya iya pung ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya ni sulay ko nang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap niya. Pero di dyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na gibula na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kanunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: 105.7. Enjoy some more.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kanatong tanan na usab, kumusta naman kamo? Manghinaot kami nga ana at sa kahimsog sa panglawas. Ako po si Mami Joy, og ani ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang atong programa hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. Prevention is better than cure. Maokini ang barugan sa Yaki Herbal Laboratory. Maonggihimo ang mga epektibong mga Yaki Herbal products. Usa ka makatabang aron maprotektahan ang mga bata sa makalilisang nga nagkalain-laing mga balatian. Ang pagpainom og Kidi Yaki Vitamins tungod sa mga importanteng mga sagol niini nga bitamina og minerals na makapakusog sa resistensya kon immune system sa mga bata. Busa ayaw kalimti ang pagpatumar sa ilaha sa Kidi Yaki Vitamins kung ang imong anak nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Pwede usab kini sa inahang nagasabak kay mintras naa pa sa sabakan ang bata, importante ang iyang brain development para bright gayud si baby paglabas. Mas maayo ng managang daan, una maigo aron kung maigo man, dili tantong grabe o dali sila mamaayo. Hilabi na ning pabago-bago nga klima, di ba? Dili nato mahibaw ang rabagayod, ang lakat sa ato ang panahon. Kalit muuna, muulan o galit po nga mag-init. Kung kulang sa resistensya, sigurado ubuhon, siponon, hilantan, magtrangkaso. Pero kung kusogani ang resistensya, enigma basa, ikaligo lang dayon. Mag-inom og daghang tubig. Dili magsakit, walay gasto, nindot ang pamati. Ingon ana nato sa gangon. Sa mga hamtong, inom usab og Yaki Herbal Capsule, matag adlaw. Usa kini ka food supplement na modepensa usab ka nato, batok sa balatian. Ayaw usab pasagdi ang imuhang kaugalingon kay magunsa man ang mga bata kung magdaot na ang mga ginikanan. Nga nagapanginabuhi aron ma-provide o maihatag ang mga panginahanglanon sa pamilya, di ba? Dapat usab kita nga magprotekta sa ato ang kaugalingon. Kay kita baya ang provider sa panginahanglan sa ato ang pamilya. Busa kung ato ang ginaprotektahan ng ato ang mga anak, labaw nga protektahan usab nato ang ato ang kaugalingon. Kay kinsa pa may manginabuhi para sa ato ang mga anak. Mao kana nga among ginahatag kaninyo ang amo ang contact number para kung aduna kamo'y mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto nga makatabang kami kaninyo, i-text lang ang 0928-6767031. Og ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Dagang salamat Mami Joy og karon sa mga mensahe nga gipadala sa ato nga mga texter nga buot magpaambit sa ilang kasinatian kung unsang nahimo sila sa mga Yaki products. Nga ilang gipadala sa atong text line 0928-6767031. Text gikan sa cell number 09-0716-58416. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat yun kayo sa inyong produkto kay ang akong anak makatulog lagtarong. Sa una lisod kay makatulogon pero sa dihang nakainom na siya o Kidi Yaki Vitamins, lami na kayang katulog, kusog na kayo siya mukaon o usab bright ang akong anak. Salamat yun kaayo. Motong text gikan sa cell number 09-0716-584. Doon na pailaing text. Hello Kuya Loy o Mami Joy. Mayong adlaw sa inyo sa mga tigpaminaw. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay ang katul-katul sa akong anak na ulian gyud na ayog gyud. Nawala ang iyahang katul-katul kay ako ulang kanunay. Ginahaplasan sa Yaki Herbal Oil. Palihog. Ayaw lang basa akong number. Okay, sige. Salamat kaayo sa imuhang gipaambit nga inyuhang kasinatian sa ato nga produkto sa Yaki Herbal Oil. Ug usab do na pay text gikan sa cell number 09-0723-89534. Mami Joy o Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins o ang Yaki Baby Soap. Kay itong kaayo ang akong anak pero ginapagamit na ako siya sa Yaki Baby Soap. Hala ni puti kuya, salamat kaayo si Bea day ni kuya. Okay, number ni Bea 09-07-238-9534. Maulamang ganito Mami Joy ang mga pipila sa mga text nga atong nahatagan o higayon sa atong pagpangalagad karong adlaw sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap na pambapkini sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. ayaw ninyo kalimti ang mga produkto sa Yaki, epektibo mo ang kinahanglan imong sulayan. Ako si Kuya Loy, daghang salamat.
1: Ako si Mami Joy, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double.

0: Radio Amigo. Radio Amigo. Wow! Ang magpapasaya sa tanghali nyo.
1: Si Dan Dan Dan.
0: Enjoy kayo
1: sa Joy FM.
0: Okay kayo.

Check our time mga ka-joiners. Alas 11, Jess na. Welcome sa itong programa, Good to Joy. Parang adlaw sa Tuesday, mga ka-joiners. It's September 15, no? Kapaspas sa oras, kapaspas panahon. 15 na! Good morning! Medyo maaliwala sa ating panahon ngayon. Karong adlaw sa Martes. Kamusta niha? Kamusta ito panikay sika? Karong adlawa sa itong mga

Busy ko no na mga ka-joiners na to diha. Ba nagbisi-bisihan kay tungod para lang may masabi na busy. It's 11:11 at itong oras. Kamusta mos mga amigos, mga amigas sa karong adlawa. Happy birthday sa nag-birthday karong adlawa, no? 15. Ano mga nag-birthday og 15 ba? 30 kayo sila kay nga naman, it's payday. Sa itong mga ka-joiners nga biyaheros, hinay lang sa pag-drive sa itong mga drivers diha, no? Sa itong mga biyaheros pod nga pasulod og pag-awas diri sa Davao Oriental. Kamusta niya sa may Mati City? Naglanog-lanog ito ang signal niya karon. Og likewise po sa mga taga San Isidro, sa mga taga Lupon, taga Banay-Banay, and sa mga taga Pantukan. Kamusta po kayo mga ka-joiners? Sa itong mga nakatambay lang, malat og paniud to kay Tao-Tao Ting, paniud to na po. Welcome sa itong programang Udto na Joy with Dan Dalanda. Diri po sa KTL and likewise po sa mga taga-Buston, Baganga, diya sa may Caraga. Kamusta mo diha mga ka-joiners? May-maying pagpanikisikay karong mga orasa. Relax lang kaayong uban. O, naghulat og maayuhon karong mga orasa. Ito nga nag-prepare og lunch karon. Kamusta man diha mga ka-joiners? Okay ra mo? Saka po yung sudanon? Mawadyon nga itong always nga pangutana. Mawabot ng tingkaon. Unsa na po yung sudanon? Unsa na po yung sudanon? Karong mga orasa kahit yung paniod to na po. Kaya pag humanag paniod to, nauna na po yung sudanon pang panihapon. Perting hayahaya no, mga ka-joiners. It's 11:13 na itong oras. Siyempre, padahin tayo sa itong programang Udto na Joy. Kaoban ninyong dandalandaan. Sa inyong mga greetings, pwede ninyo send sa itong text line 0936-4200752. Mga ka-joiners. And pwede po paki-PM sa Joy FM Caraga. Ang inyong mga greetings and requested songs sa itong programang Udto na Joy. Dari lang sa 105.7. Joy FM, basta joy. Enjoy!

0: 105.7
1: Pride kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa-ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunor.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika. Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaan mani, uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.

Giyuhaw sa mga giyuhaw, kahit tungod sa kainit sa panahon. Inudyot ka ng tugnaw. Pampawala o kauhaw, no, mga ka-joiners. 11:25 atong oras. Kanang oras, agyatod sa tuha sa Bilongga Gold. Ito ang Bilongga Gold. Mapalit na sa mga butika, mga ka-joiners. Kana makatambal sa ato ang mga rayuma sa mga bukol-bukol, sa mga hubog-hubag sa atong mga lawas. Og syempre sa atong mga kambing mga balatian, no? Kani mga sakit sa lawas. Kumarin ninyo og Bilongga Gold 3 times a day. Og syempre atong Yak Herbal Capsule para layo kita sa mga sakit-sakit karong mga panahuna. Kinahanglan nato og panangga, no?

mga sakit. Dagan kay mga sakit karon. Dahay makatakod no. Una ang tumarjuta og yakerbal capsule mga ka-joiners. Og syempre ang ato mga chikiting pediatric vitamins para lang lagsik himsog ang ato mga chikiting ug mukao. Right. Og dali lang makatulog no. Tumara og Kidiaki Vitamins mga ka-joiners. Natay discount no sa ato ang Yaki products. 10% discount diri sa Katiil no sa ato ang stasyon sa Tagadao poblasyon. No, along National Highway doon sa INC Church mga ka-joiners. Grab na ninyo ang ato ang 10% discount sa tanan nato mga produkto. Ba naman? Ayos kaayo, no, mga ka-joiners. Dapat tayo mga sabon. No, natay Hermosa, natay Yaki Beauty Soap. Dapat tayo Baby Soap. Itong mga kape, natay 3-in-1 Kopi Yaki. Dapat tayo 7-in-1 Herbal Kopi Yaki. O ang ito ang Okira Coffee 5-in-1, no? Siyempre, ang ito ang mga kapsul para sa mga taas ang sugar, no? Mauna ni inyo hang higayon nga mapababa ang inyong mga sugar, mga kaisunan. Ang ito ang Serpentina Plus, ang hari sa mga bitter. Nindot ni sa naay taas ng sugar, no? Siyempre, sa mga high blood, ang ito ang Garlic Plus. Mga ka-joiners, dirigya po na sa ito ang istasyon. Kapalit, no? Ito ang mga produkto. Napunta tayo para sa UTI, ang ito ang Blumia Sambong. Mga ka-joiners, i-avail na ito ang 10% discount. Pwede ka na ko ha, diri sa may Tagadao poblasyon. Kining ito ang istasyon, mga ka-joiners. Atong oras amping-amping sa itong mga ka-joiners, especially kining karong panahon, no? Uso dyan yung sunog, init ang panahon, no? Kahapon na ay sunog diya sa may kuan, kining Baganga, no? Diya sa may Upper Malinaon, Baganga. Mga ka-joiners, mo nang amping ta, no? Ingon sa Bureau of Fire Protection, mga ka-joiners nga daghan nga pamaagi, no? Aron makalikay og sunog, mga ka-joiners, unang-una diha ayaw biyai ang nagluto, ang giluto. Sabi na akong nagamit og kalan o kaning mantika. Oga kaning mga kalayo no sa ato ang abuhan, no, mga ka-joiners, always din i-check isa marites, no. Kay basig kabalo na imong giluto diha na, no, impas jud mga ka-igsuonan, mga ka-joiners nato diha. Og ingon pod sa Bureau of Fire Protection, i-check ang mga electrical wires og mga appliances og ilisi dayon ang mga guba or damage ng mga cable. Mao man ni kasagaran pod, no, kani mga faulty wirings, mga ka-joiners. Mao na ang to ang bantayan pod kay makakos pod na siya og sunog. 11:30 atong oras, more tips sa pagbalik sa atong programa ang Udto na Joy. Syempre, kauban ninyo ang dandalandaan sa atong programa ang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy.

0: Unsaon pag-ingon sa babaeng imong kaatubang nga aduna siya'y muta.
1: Miss, miss, nagoy muta?
2: Wala man, ngano di ay?
1: Oh, mayo pa ka, miss. Naa.
3: Basta, Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano magod akong manghud pa, nagagwa siya, naghanti sa pangos, dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabi, lali lang ang naulian, ako po, buntis lang ko, mapod akong ginhaplas, akong mama, ang pagkaroon, mapod akong gamit.
6: Nanang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyut ni Maoy!
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
11: Udto da Joy!

0: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niamay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Sabi ka ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naimbago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang nga dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, masulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cruz poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Udto na Joy!

105.7 Jeff Emerson Joy and Joy, mga ka-joiners. Alas 11:52 na sa 105.7 Jeff M. May pagpaniyod to diha sa itong mga ka-joiners ng mga namino karon naka-tune in while nagpaniyod to. Sana all po tani. Sabay niyong kung diha sa daan, no? Ala kun sa isudan basta na lang kuan na lang kauban na kuan maniud to no alam mo kaon kung naay kauban pero kung ikaw ra isa aw ka relapse kag pinamtik pakon na og di mao. Eleven 53 at ang oras, mga ka-joiners. Anong oras ang ito sa tuas sa Ganado Capsule, no? Sa itong mga ka-joiners niya, ang mga mag-partner nga medyo nagluya naman, no? Wala na'y action. Wala na'y panahon. Huwag usahay kapoy sa trabaho, no? Next tingin ninyo, Ganado Capsule, mga ka-joiners. Para mabalik ang inyohang gana, no? Sa labing-labing with your partner. Mabandiha, medyo ikapoy naman. Kapoy sa trabaho. Kinahang lang na itong Ganado Capsule, no? Para pagka sunod nga daw, laksik na po. Ato mga uncle diha o mga auntie. Pag Ganado Capsule. Napunta tayo discount na, no? Mga ka-joiners, pag dream mo sa atong studio, sa atong station mo palit o Ganado Capsule. Sa tanan na itong mga Yaki products na 10% discount dari sa ito ang studio. Sa ito ang address, no? Dari sa may Tagadaw Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, 10% discount. Eleven 55 itong oras, mga ka-joiners. Balikan na to ang ato ang topic, no? Ang mga tips na to, mga ka-joiners. Karong panahon na perting inita. Sahay, no? Adyo yung mga mahitubong sunog. Doon pa sa BFP. No? Kinahanglan daw nga likayan ang pag-overload sa mga saksakan pinagi sa daghang mga appliances. Ako sa lang ka-outlet, no? Tama jud, no? Mga ka-joiners. O i-off o i-unplug ang appliances kung dili na gamiton. Sunod, ibutang sa luwas ng lugar ang mga posporo, lighter o kandila layo sa mga bata o dali na masunog ang mga materials, no? Mga isunan. Tama, timan ana ninyo, no? Mga ka-joiners. Ang ato ang mga tips para malikayan ang sunog base sa tips po sa ato ang Bureau of Fire Protection, mga ka-joiners. 11:56 na. Ito diay sa ato ang buutan ng board member. Dari sa atong distrito, mga ka-joiners, board member Maria Lady, Attorney Maria Lady Makaira. Good noon diha, ma'am. Masanapod kaya ni mo balik sa radyo. Masayahang mga legal ng mga advices, no? Puhon, no? Mali na to, mabalik kihapon na nga to ang board member sa Joy FM at sayahang programa. 11:57, mga ka-joiners, kaubang kihapon si Dan Dalandan sa to ang programa ng Uto na Joy. Dari lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 105.7
1: Nga miss na, nipoti na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista taga barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong kuhan sa akong ilong mga katol gani, sa akong naong motor, sabon sa good. Tapos mo sa mga 1 week siguro, di nga lagi ko, nakapte, manggyod.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nasulayan ninyo.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Lumea Sambong, Serpentina Plus, Kid Yaki Vitamins og mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM! Enjoy!
8: Ito ang Joy FM! Joy FM, ang music station.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Taopo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagtanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Pisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot. Nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Langsat ka ng sayot.
5: Pero karoon?
4: Nagkaroon. Bukok na siya. Bukok sa kadyo. Isang katulong-tulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yun.
3: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Punto da Joy.

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Alas 12.22 na sa ito programang Ultimate Joy with me, Dan Dalandan, till 1. Second hour drive sa itong programang Udtuna Joy. How was libo-libong buwan nandagikan kang Kyle Rafael. Bago ni sa ito ang playlist, guys, and unta na inahan mo. Parang pag-panilito niya sa mga nasa kanila Karen, no? Karenderia. Ito mga ka-joiners diha. Enjoy lang sa inyong pagpaniunto. O, syempre sa itong mga ka-joiners po, nga nalas balay ko ron, nag-relax. Pag wala nag-lunch, sana all. Balikan na ito ang atoang mga tips para malikayan ang sunog sa Bureau of Fire Protection. Kung adunay LPG, siguruhang tarong ang hose o hose regulator o connection o ipalayo sa init. Ayun. O ayaw pagsunog o basura, labi na kung kusog ang hangin kay mahimong mukatag ang kalayo. Mauman, no? So karon ng grass fire, mag-amping jud og magbutang og fire extinguisher og siguruhan nga kabalo ang pamilya kung saan paggamit niini. Yun, no, dapat lang kasi nga kung mapalit ka, dapat kabalo pud ka magamit, no, for tanan sa imong pamilya just in case of emergency. Og hopti nga walay sagabal ang mga agyanan o emergency exit na aron makagawas kung adunay sunog. Especially kini mga building, mga ka-joiners. Muna ang pahimang, no, sa ato ang BFP sa paglikay sa sunog garong mga panahon na kainit kayong panahon. Ayaw dyan da, i-overload ang inyong mga saksakan. I-unplug ang mga appliances o siguraduhang luwas inyohang paliwot sa walay, no? Mga ka-joiners na ito diha. So, 25 itong oras, mga ka-joiners. Hello sa mga ka-joiners na ito diha sa may Lambahon. Mayong-mayong udto sa inyong tanan diha, mga ka-joiners. And likewise po sa itong mga ka-joiners diha sa may sentro sa Baganga, sa may Saukigi, o sa mga nadiha karon sa may Baganga. Sa itong mga biyaheros, amping-amping mo diha, mga ka-joiners. 12.25 at oras, kanang oras sa gatod sa tua sa Kopiyaki 3-in-1. Para sa lami nga kape, Kopiyaki 3-in-1. Pangitaon din ninyong lasa, lahi radyod, no, sa mga maing mga kape. O nga ito ang 7-in-1 Kopiyaki. At ang kape nga naghang benepisyo sa ito ang lawas, no? Yung mga naglisod o bawas niya. Igup mo o lami nga 7-in-1 Kopiyaki, mga ka-joiners. 12.26 na itong oras. 10% discount dari sa ito ang mga Yaki products dari sa ito ang station sa Tagadaw po, poblasyon na Katiil, Davao Oriental, mga ka-joiners. So good karon nga kahigayon mo, no? At tumudri

kay 10% discount ta sa ato ang mga Yaki products. 27 na ako man gihapon si Dan Dalandan sa programang Good to na Joy.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate, nay, anak daw ko slikin kawayan. Insa ba'y akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalon na. I blown out, manggutong higayuna.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Sana magpindog o dugay gani, sir. Sakit ang akong buwan. Kaneng awak?
6: Unsa kadaras ka nagatumar ng Bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali na siya ma-relieve.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Maingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
9: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulunan sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mininyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
1: Right kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Kasi pa-ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yun ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.

0: Itlog daw.
1: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Mao man ay kambal sa ato ang kinabuhi.
1: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM. Tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

105.7 Joy FM, basta Joy and Joy. The was mahal, magmahal, mahal ang bugas, mahal ang sardinas. Sunod semana, magmahal na po ang gas, no? Number one dyan ang Philippines sa sige magmahal. Unta, okay pa mo diha. Kamusta naman yung minahal diha, mga ka-joiners? Anyways, hey, sunod semana ha, ang diesel murag 9 pesos, no? Ang gasolina murag 5. Ngayon na po dagkataas, mga ka-joiners. Anyways, sa pamayasahan natin sa itong gobyerno, alas 12:52, musunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 3. Dagan salamat guys sa inyong pag-uban sa itong programa, ang Ultimate Joy. Dandan-dandan, out for now. Lagi niyo pong tatandaan na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Something always.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, pagbatos narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapad, nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magginagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dahil ang Yaki Oil Pod. Ako pag gina-plus na yun, may trabaho sa bukid. Dahil pag gabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

Walang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City, mga ka-joiners. Nagdubli. Ayun, so ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Grabe kainit ang hapon din rin sa Kidapawan City, mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Oo, kumusta ang brownout sa Pangil Bay? Wala na ako na-check kung ningtingog na ba ang 87.7 Joy FM didong Dapita. O siyempre ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauman nato dito sa KTL si Danda Landan. O ingon sa diha sa Caraga si James Palmahil o si Louis Simon. Sa ito mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kauman nato dito Sir Joel Elio. Maayong hapon sa tanan natong mga tigpaminawan diha sa Dipolog. O ingon man ang 93.90, ano sa gani itong na-added to sa Bislig, ay 93.7 ba? 99.3, ayun. Pareho kasi sila 99 dito sa Dipolog, no? FM. Sa Bislig, Surigao del Sur ka na mga ka-joiners. O syempre din his 102.3 North Cotabato. Pero dayo kaayo ang maabot nato mga ka-joiners. Kumusta ang ato mga ka-joiners diya sa Barm area? Wala pa'y resulta gyud sa election nga gihimo kagahapon. O inaot nga hilom na ang tanan pagkatapos sa election kagahapon. So, baliktas ato ang regular program, mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Naka-live streaming po tayo, mga ka-joiners. Kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Basig na amoy mga kahiubos diha. Gusto ninyong istoryahan. Sige. Message lang po mga ka-joiners kay ato ng trabahoon. Oh, and for now, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Labing anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko, naka-live streaming po tayo, kaya malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Kaya thank you so much kay Boss James Matinoy. Good PM daw, Mommy, watching from Digo City. And also from Cecilia Ladera Ruiz. PM Mommy Joy, greet ko ako ang husband, si Dongdong Ruiz, naminaw ninyo. Salamat. And also from Edmond Panungkat. Palihog ko, Mommy, Goryo Panungkat, pababaon sa Zaragoza. Maluya na ang ihang igsuon, si Itong. Nahala kung naminaw karon diya si Goryo Panungkat. Pababaon daw ka adto sa Zaragoza, ngadto sa Zaragoza kay maluya dayang kan mo lumon. Benito Malitok, maayong hapon, Mami. Greet na ako ang taga-Panlaisan kay hapit na ang araw karong 22. Salamat po. And also from Amira Sulaw, Kadete. Salam, Mami. Pa-shout out po sa family Sulaw, Atan and Kadete. Watching from Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Syukran po, Mami. Apuan Amira. Oga, kumusta ang inyohang eleksyon diha kagahapon? Pipila sa ato ang mga ka-joiners nga nauna sa pagpadala sa ilang mensahe. Oga, karon ato ng pagbasahon ang sulat nga gikan sa ato ang dugay ng tigpaminaw. Matut pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Pag-ingon man sa tanang nagapaminaw sa imong programa. Tawagalang ko sa pangalang Dina. Dalaga pa ko, Mommy. Pero idaran na. 42 na ang ako ang edad. Og nagapabilin gihapon ko sa ako ang giilang mga ginikanan. Ingon ani manggod ang istorya, Mami. Namatay ang ako ang mga ginikanan na ako lang yun ang anak. Nadisgrasya sila. Ug tungod kay silingan namo kining adunahan sa edad na ako nga 5 katuig. Pagkalumbong sa ako ang mama, tungod kay maglabada mampunto sa ilaha, niduol ko og nakig-istorya, nagpakiluoy o nagmakaawa, na adto ko sa ilaha mo puyo. Bisan man sa akong edad nga 5, ingon ko kung unsa ang kaya nako ng trabahoon, akong himuon. O gusto po na ako nga maka-eskwela unta ko. Tuod man wala magduha-duha. Wala magduha-duha ang among silingan nga may kaya

ilahang sinaligan. In fairness, di atiman man pud ko. Kung asa akong mga panginahanglan, ang ilahang sinaligan mo ay hatagan nila og kwarta para paliton, ihatag, kung unsang ako ang panginahanglan. Kutob sa akong mahimo, makita nila nga nagatabang yod ko. Hangtod mami nga nagdako ko. Ug pag-abot nako sa high school, nabalhin ako sa layo-layo, pero isa ra pud kasakayan. Duhara ang ilang anak, baig laki. Pero wala diha ga eskwela. Tua sa ilang lola sa mas dako nga syudad. Talagsara kaayo nga muuli sila, kay dili gusto sa ilang inahan nga magsige og travel. Mauna nga weekend ang ilang mga parents mo'y muadto dito. Sa usa ka bulan, may ragbaka uli sila. Ug ako ragyod ang nagpabili, nagdako sa ilang poder. Pag-graduate na ako sa high school, nakikistorya ko sa ilaha. Ma'am man gihapon ang ako ang tawag. Giingnan ko niya nga maglisod na daw ko no sila. Magpa-eskwela sa ako sa college sa layo. Mao nga dili na daw ko nila mapa-eskwela sa kolehiyo. Naghilak ko. Grabe na akong hilak. Pero wala na sila nakakita. Kay gusto gyud unta na ako mami nga magkolehiyo. Pero wala rapod ka na mugos. Dili man ako sila ginikanan. Pero kung buat hunaon, may kaya mang gyud sila sa kinabuhi. Daghang mga yuta, dagkog farm, daghang mga negosyo, mga milyonaryo. Ako nagpabilin nga naa sa kwarto sa ilang sinaligan. Hangtod nga wala nagdugay, nag-retire na ang ilang sinaligan. Dayon giingnan ko nga ako na daw kuno ang bahala sa balay, kay ako man ang nakasuhito. Moto mami, wala na gyud ko'y pag-asa. Hinoon giswelduhan ko og 5,000 ang bulan. Kung buto na unaon, okay ra kaayo kay libre man ko sa tanan. Sa mga personal belongings ra gyud nako magasto ang kwarta. Muna nga nakatigom-tigom pagitpud ko. Kay unsaon man ako ang daghang sanina nga naaraman ko sa balay. Maayo bang mga katabang? In fairness pod, wala man ko gidatogan og trabaho. Kana ragyong maoy saligan sa pagpamalingke, pagpangbayad sa mga bayronon, ug ang pagpanghipos sa importante nga mga butang, pagmanage sa ilang mga gamit nga dili pwede nga mugawas na imugamit nga dili mo agi sa ako. Muna naabot ko og 42 na akong edad karon mami. Wala pagyud ko na minyo. Ang iyang mga anak, mga minyo na, mga professional na, puro mga doktor. Naan sila sa Amerika tanan. Muna ka nang akong kipuyan. Kada 3 ka bulan mag-atog Amerika. Kay naaman dito ang ilang mga anak. Naabot sila yung mga egsoon dito. So ako gyud ang ginasaligan. Naghandumpod ko nga

ay magkagusto sa ako, ah. Naunta magkapamilya ko. Pero tungod siguro kay way gawas-gawas, dili mampod ko pwede mo dawat og mga manliligaw. Diya sa balay, di pod ko pwede mo gawas kay pasig-on niya ang sa'y mahitabo diya sa balay, wat di na ako makita. Kulong kaayo ko, mami. Unya karon sa akong edad nga 42. Mibati ko og kamingaw sa ako ang kinabuhi. Dako-dako na ang kwarta nga ako ang natigom. Sa kadaghang makahigayon, gusto na ako mananghid nga. Hatagan ko nila og higayon nga makapamasyal pod ko sa pamilya sa akong mga kinikanan. Bisan ka ng mga naasa doon lang. Pero, diligyot sila musugot. O sa kahit gayon, naa sila sa Amerika. Akong gitawagan ng usa ka igsoon sa ako ang mama nga bisita ko ninyo. O sa ilang pagbisita, iingnan ko nila nga ngano ko doon nga misugot kong nagikulong ang akong kaugalingon. Og matod ba nila, lima pa lang ang imo ang edad na aka na sa ilaha. Ayaw pagsugot nga, dili ka mabahinan sa kung unsa ang naa sila. Kay dugay na pod ka nga nagsakripisyo sa ilaha. Kung buot na unaon, kung nagakaon ka, nagadawat mong pod ka og sweldo, nagtrabaho ka. Ayaw patunto sa ilaha. Pero ako silang giingnan nga dako kay kog utang kabuboto nila. Kay sa panahon na matay akong mga ginikanan, wala may usa sa inyo nga gusto mag buhi sa ako, ah. Sila lang tungod kay silingan. Suhito sa sitwasyon. Pero matod pa sa ako ang tiya, ayaw kong istorya higingon, ana. Kay kabalo ka, layo-layo pod ko. Og ikaduha, wala ko'y kapasidad, dili ta kakaya. Buhion pa iskwelahon. Kay kabalo baya ka nga, pobre ang atong pamilya. Wala na ko nagdagan og istorya, mami. Maulang kadto, huwag akong gipasalamatan ang ako ang tiya. Sayang pagbisita. Dayon na ngayo ko og ubang numero sa uban pang kapamilya kong naa, kay wala namang gid ko'y nailhan. Siya lang ang ako ang madumduman. So mauto, hangtod karon, dagapabilin gihapon ko. Niabot na gid ko sa panahon, mami, nga usahay, diliin ako kamataog sayo. Siguro tungod sa sobrang kakapoy og idara na pod ko. Naa naman pod ko'y dagang kwarta. Daay gamayang luna ang ako ang mga ginikanan. Ang among balay na apa. Pero perte ng gubaa. Kay siguro ka nang gibalayan sa ako ang mga ginikanan. Mga 500 square meters. Gibahin in taon na sa tag-iya sa yuta tungod kay akong papa mo ay nag-ugmad. O pagkatigulang nila, gibahinan si papa gitagaan og 500 square meters. Maoto nga nakasilingan mi sa kaning akong gipuy-an karon. Pero nilig yun ingon nga dikit, mami. Siguro nasa mga 300 meters ang kalayon. Nakahuna-una ako, mami, nga mugawas na sa ilahang poder. Gusto na nako nga mabuhi ko nga dili na dako og responsibilidad. Magpuyo ka ba naman sa mansyon, pito ka buo kwarto, up and down. Naay duha ka hardenero.
upat kakatabang nga maglimpyo sa balay. Dili na nako gusto nga mamahimong responsable sa kung unsa man ang naa sila, mami. Total na ako'y gamayng kwarta. Pwede ko magpahimo og payag. Bisan og magbaligya-baligya ko og isag unsa na lang diha para mabuhi ko. Kay ako raman sa ako ang kaugalingon. Kay ginapalimpyohan man ako kanang 500 square meters og akong gipakural. Kay base unya og naay mamuyo nga lisod na pahawaon. Dayon gipatanuman ako og gamayng lubi, prota sa likuran, banda. Kaysa akong una-una og magbalay ko di ara gihapon sa atbang. Ang pirmi na ko ginahuna-una karon kanang utang kabubuton. Unsa na lang kay ilang ikasulti kong mubiya ko. Pero mauna sama sa akong kiingon, mami, gikapoy na ko. Gigapoy na ko sa dako kaayo nga responsibilidad para dalhon ang ilahang dako kaayo nga lugar, bantayan ang ilang balay. Na sila'y security, tulo ka buok. Magkambyo-kambyo. Pero kanang mga security, hangtod na sila sa gate. Og diha sa security house. Maayo man pud sila kay gibutangan man pud og maayong balay ang gwardiya kilid sa my gate. Og didto ra pud sila. Maa sila gamayng kusina. Didto sila pwede sila magluto. Gamayng katre. Nga kanang gabiin na og di kauli. Pwede na diha matuog. Sumauna nga, sasigin ako kapamino sa imuha, mami. Nakauna ako nga magsuwat. Mangayok kong tambag. Kung unsa man ang maayo na akong buhaton, okay lang baka, mami, kung muhawa ko. Wala ba ko'y dakong obligasyon? Wala ba ko'y dakong tubagunon? Kung muhawa na ko sa ilaha. Gusto na ko og simple nga kinabuhi. Dili na nako gusto og dakong obligasyon. Palihog, mami. Tambagin taon ko. Inaot nga matabangan ko ni mo, mami. Og daghan kaing salamat sa paghatag og pagtagad sa ako ang suwat. Tinhinalang kutob ang imuhang magtatampo, Dina.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 38 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Nako, nasa ikalawang bahagi na po tayo mga ka-joiners. Ano po? At maraming salamat sa patuloy na mga tumatangkilik at nagtitiwala po sa mga produktong iyaki. Kaya mga mami, dapat nakapag-iyaki vitamins na po si baby. Kabalo ko nga daghang naminaw sa inyo. Alam kong marami po ang nakikinig po sa inyo. Kaya hindi ko po kayo masisisi sa dinami-dami na po ng mga produktong ipinapakilala po sa ngayon. Maaaring kayo po ay nagdadalawang isip. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, kung may mga kapamilya kayo, mga kakilala, mga kaibigan na nagtitiis sa sakit ng rheuma o arthritis, mga ka-joiners, subukan po ninyo ang Bilongga Gold. Walang biro po yan. Ang Bilongga Gold po ay talagang napaka-epektibo. Pag hindi na makalakad, hindi na makatayo, nako, namamaga na ang mga paa o kung ano man ang mga namamaga dyan, iimpis po yan. Liliit po yan. Kaya subukan nyo po ang Bilongga Gold. Sakit sa katawan, mga bukol-bukol, napaka-epektibo po. Kaya kung ako po kayo, huwag na po ninyong aksayahin ang panahon. Huwag na po kayong magtiis. Sabi ko nga, sa dinami-dami ng ipinapakilalang mga gamot ngayon, subukan nyo na po ang Bilongga Gold. Mabibili po yan sa mga butika at pwede po kayong mag-order sa Shopee. Kung gusto din po ninyo na maprotektahan ang inyong kidney, hindi kayo prone sa UTI, andyan din po ang Yaki Herbal Capsule. 18 years na po ang Yaki products. Kaya marami na po talaga ang nakasubok at talagang nakatulong po sa kanila, gumaling po sila. Subukan niyo po at maraming salamat din sa mga sumubok po sa Ganado Capsule at ang ating mga kape ay di naman hamang na napakasarap. Talagang may kape po yan. Sabi ko nga sa inyo, hinahamon ko kayo, lahat ng klase ng kape, i-compare ninyo ang kape ng Yaki. Talagang ibang-iba po mga ka-joiners. Masasabi talaga ninyo na kakaiba ang sarap. Subukan nyo po ang mga produkto ng Yaki. Sa mga patuloy na nagtitiwala, patuloy nagpapatronize ng ating produkto, maraming salamat po sa inyo. Sana maibahagi din po ninyo sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nakihirap ngayon sa diabetes, yung ating Serpentina Plus. Subukan nyo po mga ka-joiners. Maraming salamat po sa inyo. 41 minutes na po makaraan ang alauna. Saglit lang tingnan natin kung sino po yung mga nakalive po ngayon. No? Si... Tapos na ba ito? Si Benito Malitok. No? Maing hapon. Greet na ko ang taga-Panlaisan. Ayun. Malapit na ang araw. Parang tapos na to. Amera Sulaw Kadete. Salam Mami Joy, pa-shout out sa Family Sulaw, Atan, and Kadete watching from Tupig. Tapos na din po ito. Dato Aban, shout out kila Ahmad, Ahmed, si Balaw, Bulaw, si Nana, si Babay, Ali, nakikinig sila sa'yo. Thanks Mami. Ronel Donato, good PM Mami Joy, greet lang na ako. Ako ang papa o akong utol na si Romy Batinoy na naasa kaulo, nag-uma. Ayun ha. Nag-uma. Sige, limpyo ha, kay para pag mag-ulan, makatanom na. Susan Maganda, musta mami? Greet na ko ang magandang family og pangal din. Og sumambot family, masunag family, especially sa akong bana nga dunay trabaho. Amping permi, kana lang mami, og request kong song, mahal kita, maging sino ka man. Kana lang mami, salamat, sana ma-play. Ayan, swerte naman ang asawa mo, may trabaho, ano? Maraming mga tao ngayon, walang trabaho, pero sa napakainit na panahon, maganda ang negosyo ngayon, yung pampalamig. May mga fresh fruits kayo dyan, lagyan ng ice, ibenta ninyo, siguradong sigurado. Pero siguraduhin lang din po ninyo, malinis po ang paggagawa. Ha? Para balik-balikan po kayo ng inyong mga kliyente. Yung mga nagatrabaho sa labas, sobrang napakainit po ng panahon, cover-cover po ng napakalamig na tubig pag nagaling kayo sa napakainit, no? Huwag yung natural water lang. Ug ayaw pod paghurota ang usa ka pitsil bisan og unsa ka padiha kauhaw, ha? Hindi gyud na siya maayo. Dili nimo pakuratan ang imuhang lawas, ilabi na kung gikan ka sa sobrang napakainit. Hinay-hinay lang po. Thank you for watching kay Jack Magbutong. Mami, shout out from Bislong Maraya, Gulupun, Davao Oriental. Salamat po sa pagbasa. Shout out ako ang Kuya Busoy Sumaliling. Kumusta ka mo? Dusan, madayaw na hapon kamayutanan niya. Ang nagreet si Jack Magbutong. Ayan, Magbutong family, Masugod, Mamusog family, Bagido family, Limindog family, dagan salamat. Romeo Andelon, hello mami, Fiotimigen, batib ko sa Andelon family dito sa Sitio Ugis, most especially na lang sa wife ko, bago lang dumating galing abroad, at pa-request ako ng song, You and Me by Kenny Rogers. Thank you po mami. Ayan, sulitin mo ang panahon, kararating lang pala ng wife mo. Ayos ang sigiglaag. O, diba? Ibuhos ang iyong panahon. Bumawi-bawi kayo sa mga panahon na nagkalayo kayo. Jalhan Bulaw Aban Maulaw, mami, shout out dito sa UBJP, Solid Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, nanalo din ang UBJP namin sa pasalam lang kila Janjan at Yako at Hania at Bibiken. Thanks mami, from Bulaw ng Marbel Matalam. Syukran. Final na ba ito? Itong nanalo? Ang saan na ba? UBJP. Oh, sa daw meaning sa UBJP. Oh, so nanalo daw. Final na ba ito? Ayan. And also from Rico Tanding, hello mami. Congrats sa nanalo, ha? Kung final na yan. Hello mami, Jagrit na ako ang Husto family, Tanding family, Magandang family, Sugnuan family. Request ako ng song Halik. Kana lang mami, daghang salamat. Kuya Dots Oroke, main hapon mami, joy pang Pasko na music kami. Para feel na po namin ang Pasko kahit malayo pa. Greetings from Misamis Oriental. Ambot lang si Pumelo kung magpa-play siya og mga song nga ingon ana kung naa sila yung file, no? And also from Halya Iman, kay gahod kaayo to og panahon din sa ato ang programa. Halya Iman, mabuhay ang UBJP. Inshallah, thanks mami, from Halya ng Matalam. Ayun, parang final na siguro ito. Marvin Bilono, good PM mami, shout out watching from Barangay Inog, Inog og Pikit North Cotabato. Mga pipila sa ato mga ka-joiners na mga naka-live karon sa ato. 46 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Balikan na po natin si Dina, ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Dina. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Maraming salamat din po sa pagtitiwala. Alam mo, Dina, napakaswerte mo sa panahon na 5 taon ka pa lang, na nawalan ka ng mga magulang, ay may umampon sa iyo. Bagamat hindi talaga naibigay yung pagkakataon na ituring ka na tunay na anak, na ipinagbilin ka lang sa katiwala nila, malaking bagay talaga yon para sa iyo. Kasi siguro, busy mga tao yon, mga negosyante, wala silang panahon. Oo. At nakita mo yung mga sariling anak nila nandun sa lola, siguro dahil sa hindi talaga nila maaasikaso. At weekends lang sila pumupunta, binibisita ang kanilang mga anak. Og syempre, doon sa kanyang sa lola, sigurado sila na talagang naaalagaan yung kanilang mga anak. At kaya siguro ganun ang nangyari sa'yo, ipinagkatiwala ka doon sa katiwala nila, marahil dahil hindi ka pwede doon sa kanilang mga parents, kung nasaan ang kanilang mga anak. Sabi ko nga, hindi ka man naturing na parang tunay na anak, pero napakaswerte mo na rin kasi lahat ng mga kailangan mo ay ibinigay sa'yo. Sa totoo lang, para sa akin, sapat na yung hindi ko kaano-ano na pag-aral ako at binuhay ako, ibinigay yung kailangan ko hanggang sa makatapos ako ng high school at hanggang sa naging 42 years old ka na ngayon, di ba? At ikaw yung pinagkatiwalaan at binibigyan ka ng 5,000 bawat buwan na hindi ka naman inuobliga na trabahuin ang lahat ng trabaho sa bahay, kundi ikaw lang po yung titingin. So, malaking bagay yung pinagkakatiwalaan ka. Ibig sabihin, mabuting tao ka. Kung sa bagay, lumaki ka naman din sa kanila, di ba? Now, dito tayo sa gusto mong umalis. Ano kaya ang masasabi nila? Paano yung utang na loob? Alam mo, Dina, ang utang na loob, dili na mabayaran. Walay gamay o dako nga utang kabubuton. Kay kanang higayon nga nahatag sa imuha, walang pwedeng itumbas po yan. Dili mabayaran. Sabi ko nga, hindi na babayaran ang utang na loob. Kay kasi kagandahan ng kalooban yun eh. Kaya, huwag mong iisipin yung utang na loob. After all, hanggang ngayon 42 years old ka na, hanggang sa pinagkatiwalaan ka, ibig sabihin, malaking tulong na yan para din sa kanila. Habang lumalaki ka, nakakabawi ka rin. Pero para isipin mo yung utang na loob kung paano mababayaran, hindi po yan mababayaran. Yung utang na loob ay ginagantihan lang din yan ng kabutihan. Yan. Hindi pa yun sapat. Ngayon, sa gusto mong umalis, pwede kaayo. Anong dili man. Istoryahon lang yun nimo sila. Ugma, ako nakasiguro ko nga makasabot yun sila. Pag uli nila, mangayo ka okay gayon nga kung pwede makaistorya. Kung ano yung sinabi mo sa akin, unsa to imong istorya nga gusto nimo og simpleng buhay na ayaw mo na ng malaking responsibilidad. Hindi ka talaga nila pwedeng pigilin. Pero yung sinabi ng auntie mo, tiya mo, na pwede kang humingi ng mana dahil diyan ka lumaki, huwag mong gagawin yun. Nakakahiya yun. Huwag mong susundin yun. Kay hindi mo sila kaano-ano. Diba ikaw pagani ang angayan nga mapasalamaton? Kay papuyo ka nila diha sa ilaha. Pero para mangayo kung unsa ang naa sila, huwag. Sinasabi ko sa iyo. At napakaswerte mo nga, binuhay ka, pinagkatiwalaan ka, binibigyan ka ng 5,000 isang buwan at libre tanan, gisaligan ka pa nga mugbantay diha. So, ayaw na buhata kay makaulaw. Pero kanang moingong ka nga mugawas ka na diha, gusto na nimo og simple nga kinabuhi, ayaw mo na ng malaking responsibilidad. Pwede ka ayo. Pwede ka ayo na. Pero gusto ko tambagan ta ka para dili usa mawala ng 5,000 a month. Total ginapalimpyo man pod nimo. Og parang ma-imagine ako nga naanay pila ka punuan sa lobby, na ay mga prutas diha pila ka puno. O di ba? Murag bugnaw kaayo ang maong lugar nga 500 square meters. Dako-dako po na, that is 1/4 hectare, no? Kay tama ba? 500, no, dapat 5,000 square meters. So 500 square meters. Okay na rin 'yon, malaki na rin 'yon. Advice ko sa iyo kung maniniwala ka, huwag ka muna magpaalam. Ang gawin mo, para buwan-buwan matatanggap mo pa rin yung 5,000 mo, ipagawa mo muna yung payag na imong gusto, ingon imo, magpagawa ka ng payag. Ipahimo usa nimo ka ng imuhang payag na akay isa ka kwarto, na akay gamayng sala, kusina, o lugarin na pudaan ka nang giingon nimo nga pwede ka magtinda-tinda. O mauna nga nang bakod nimo puhon, dili na nimo malukop. Kay ka nang imuhang tindahan, mauna ang naadiha sa gilid sa karsada sa dalan. Para while ginahimo ang imuhang payag, nagadawat ka pa og tag 5,000 a month kasi mababawasan ang pera mo. O diba? Kay magasto nimo sa imuhang payag, i-appeal na daan ang imuhang sari-sari store nga ipa-design daan og maayo sa makabalo. So while ginapahimo na nimo, diha usa ka. Kapag ka-ready na, okay na ang imuhang puloy-anan, that would be the time na pwede ka nang magpaalam. Para po dili mabalaka kanang imong gipuy-an kung muhawa kang asaman ka paingon, ingno nimo nga katong yuta na mo, guba naman ang balay, di pahimuan ako og payag. Gusto na ako nga dito na kumupuyo, ma'am, sir. Kay, anang gusto na ko og simple nga pagkinabuhi o dili na ko gusto og dako pang responsibilidad. Kay, gusto na nako nga makapahulay pod. So, dili sila mabalaka. Kay kabalo sila nga na kay puloy-anan. And besides, maagi-agian pod kanila. Kahit papaano, may puwang ka na rin sa puso nila. Sa 40 katuig or 39 years, kasi 5 years ka nang tumira. Sa 39 years, nga naa ka sa ilaha, grabe. Tugan ragyapon na og kabalaka og paghigugma diha sa imuha. Nagyod na sila yung mga kabalaka. Pero kung makita nila nga naa kay balay nga puyan, o basin og suportahan ka pa nila para sa imuhang panginabuhian og moabot pa ang panahon nga sa matag karon og unya makaagi sila diha muhunong para kumustahon ka. And ana, ipagpabilin ang maayo nga relasyon mo namang yun na yung pinaka-importante. Kanang masaligan ka, pero kung karon muhawa ka, mabalaka yun na siya, asamang ka mo puyo. Eh, himo yun o sa tong payag nga imong giplano. Pag all set na, then that would be the time na pwede ka nang maistorya nga muhawa ka na. Oo, diba? Sa imong pag-inusara, yan na kay tindahan, diba? Na ay makadiscover sa imong beauty. Hindi pa naman ulahe siguro, diba? 42 ka pa lang. Oo, na ada ay makadiscover sa imuha. Oo, hopefully, makahabol ka na magkaroon ng sarili mong pamilya. And ana, di na ang imuang himuon. Morgan, yung nakita na ko nga ang ayan imong buhaton. Dili magpataka og hawa dayon nga suntok sa buwan kaayo. Nowhere to go. Lisod, mangargila ka, gastos kaayo. O, samantalang naakadiha, pahimo og payag, ayahay kaayo. While ginahimo, gaswelgo ka pa. Daghan kaayong salamat. Hinaot paunta nga magmalampuson ka sa imuhang plano. O kung muabot man ka na nga panahon, once in a while, pag naa ang mga kanang mga imong gipuy-an, si sir og si ma'am sa ilang balay, bisitahon po na nimo sila sa matagkaroon og unya. O walay puas na pasasalamat, walang katapusan. More or less, kabalo ka og unsa ang ilahang mga paborito nga mga pagkaon, muabot ang adlaw nga kaya nimo, itunol sa ilaha, himua ang anan. Oo, kay gipadako kanila nga usa ka maayong tao. So mao ka na ang pagtan-aw og utang nga kabuboton. Salamat kaayo Dina. Og hangad ko ang kalampusan sa imuhang mga plano and hopefully someday magkaroon ka ng sarili mong pamilya. 3 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga ka-joiners, wala na'y oras si Mami. Daghan kaayong salamat sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasunod sa ato ang programa. Huwag mo na kayo umalis ha, kasi ipagpapatuloy po ni Pamelo Joy ang ating programa. At lahat po ng request ninyo at mga greetings ay binibigyan naman din po yan ng pagkakataon para mabasa sa programa. No? O ayon, may ano na. Tumingog na ang pangilbi, tumingog. Saglit, ha?
3: Tumingog ayon.
2: Late. Naka-hook up sila karon. Oh, nagtingog na ang pangilbi. Congratulations kung naanay final result sa ato ang sa election sa BARM, no? O inaot nga mapayapa na ang inyohang mga panghuna-huna, dawaton, kung kinsa magyud gatong nakadaog, o better luck next time ang uban. No? Kung boto na unaon, daghan magyud ng gustong kamo serbisyo, pero siguro aduna gyoy mga tao nga nalaana para diha. O kung kinsa man ang makadaog, ato ang suportahan for as long as nagatrabaho og tarong, nagaserbisyo og tarong, og ang ilahang mampung kalampusan na aramampun na sa pagtabang sa katawhan ang pagighiusa. Pero kung dadon ka mo sa mga dili maayo nga mga butang, ayaw in town magsunod. Oo, kay kamo ang labaw nga maalaot. Dili ba ta magpagamit para sa ilahang kapakanan, sa ilahang kapahimuslanan, no? Kay kanang ubang mga politiko diha, ginahimo nila ang tanan nga gamiton ang katawhan para sa ilahang kaugalingon nga kapuslanan, pakinabang sa sarili nilang kapakinabangan. Muna ang kasagaran nga dili masabtan sa daghang mga tao nga sila ginagamit sa mga tao nga mga gahaman nga mga politiko para makuha kung unsa ang ilahang gusto. Gamiton nila ang mga tao. Ilang ibaligya ang katawhan para sa ilahang kapritso. Busa, maging mulat po kayo. So kung sa ikaayo, sumunod tayo. Pero og sa dili, ayaw na tapag-apil diha. Kay igo lang ta maalaot. Og ginatabangan rapod nato sila nga mas lalong maging dautan kung ginasuportahan nato kanang mga buhat nga dili maayo. Na may mga pipila nga makita nato nga nagabuhat og ingon ana, ayaw nato sila sunduga. Kay kanang ilang kapahimuslanan, lumalabay lamang kana. While ikaw nga nagtarong taas noo kahit kailan. Pero sila, pabot ang panahon, labi nag mga tigulang na, magduko na lang na sila pirmi maglakaw. Kay wala na'y naong ikapakita sa katawhan. Mauna, dapat kita maghuna-huna. Salamat kaayo sa padayon nga pag-uban ninyo sa ato ang programa. Pagkinaot paunta sa tanang panahon nga nagakauban kita. Adun na kita'y mga pagtulunan nga nakutlo, ilabi na sa ato ang mga ka-joiners nga nagapadala o nagkalain-lain nilang mga kaagi. Sabi ko nga, ipagpapatuloy po ni Pamelo Joy ang ating programa, ang kinatibukang Davao Oriental, Misamis Occidental, ang Dipolog, mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio, kauban dito Sir Joel Elio, o ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bisig, Surigao del Sur. Sa lahat ng mga lugar, kahit nasa ibang bansa po mga ka-joiners, maraming salamat po sa patuloy po ninyo na pagsunod sa ating programa. O bisan unsa kita kabisi, una-una to perme na kita nagapabili ning kalibutan tungod kay adunay gamhanan nga nagaproteksyon sa atua. Busa, wag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today, sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po't ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura ka sigig, iro nga nagsigig kahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carbon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna ang naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor. Busa mas maayong magpahiling sa doktor aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal. Alang kanimo, labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor. Dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang irisita. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yun na kung sa ang oras nga ginaingon, maugyod ang oras nga imuhang pag-takepod, ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kaya og na sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo da kanang sagan ini. Aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:31 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Prince Joe Bailon Labura din ha, Malaminaw. Shout out kay B-Boy and Masing Bailon. Good afternoon, Mommy. Request po ng song, Through the Fire.

din kay B-Boy Junior. Kalya Iman, shout out si Bay Ali. Magandang tanghali. Hapon na. Magandang hapon po. Magandang hapon. Salamat. And hello sa mga taga-barangay Inog o Pikit North, Cotabato. Mula iyan kay Marvin Bellono. Good afternoon. Play po ako ng song All I Ask ni Adele. Thank you. And hello po sa mga taga-Panlaisan. Mayong pagpaminaw. Salamat po sa pakikinig. And shout out sa family Aban and Iman from Halya ng Matala. Good afternoon. Request po ng song That's the Way It Is ni Bugoy Trilon. Sana po ma-play. Thank you so much from Matalam. Matalam pa rin. Hello sa itong mga sukintik paminaw. Din ha sa Matalam. Salamat po sa pakikinig ha. Good afternoon, Mami. Request po ako ng kanta Nagmamakaawa. Salamat po. Good afternoon. Play po ako ng Dahil sa Pag-ibig. Thank you so much. Okay, mamaya ng konti ang ating mga song request. O maing hapon sa ating mga sweet lovers na mga drivers. Kumusta po? Amping-amping sa pagmamaneho. Ilabi na gayon kapag umuulan, ano? Slippery yung daanan, kaya doble ingat. Kumusta ba ang panahon natin dyan? Dito parang mahangin, naburag kaulan noon sa ba. Alright, amping-amping sa lahat ng papalabas at papasok ng Kidapawan City. I hope na dumating sa mga paroroonan safe and sound. And syempre, sa atong mga tinderas kag mga tinderos. At sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon, maayong hapon, daghang salamat. And syempre, sa atong mga ka-joiners na nag-relax din ha, sabay mga ginabuhat ninyo, no, karong mga orasa. Salamat po sa pagpaminaw. Huwag maing hapon po diha kaninyo. Merienda na ba mo? Kaya mag-aalas stress na. Ang uban, bago pagpaniod to. Ay, late na kaayon. Alright, good afternoon. Na-request ng song muli. Salamat po. Alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako gani mahikap og dahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Sanga sinuhot ako di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tunungan at ambalan ako akong kamot mo. Ngayon na ayaw.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre. Mabuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi, okay kaayo?
5: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
4: Ganado kapsul, pre.
5: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na kong ganado kapsul, pre.
4: Ganado kapsul.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa po sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
8: Ano pa ipaita po sila sa kidiyaki vitamins?
7: Kalaw na ira maunod.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudara, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, taman ko, wala mang kulang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:56 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Sa pag-uban na launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Siyempre, susunod na po ang Afron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Hello, ng hapon sa ating mga kauban din ha sa Davao Oriental. Daghang salamat. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba napod na ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o manigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga mao'y hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon nga unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated, pero pagka mauna na daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato nang dikayan. Mao kini nga usay maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kay maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba. O kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. O uban pa, nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod ka na mga higala. Ato lang pag-aanon good, labing-labing, kay naay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato. Apan timan eh, kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bag-ong magsugod og exercise. Ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pod ka mag-exercise. Dili pod na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho ni mo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang imong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo. Kay siyaray nakabalo kung unsa ang maayo para ka nato. Ang importante, nagatrabaho taog maayo. Nagahimo taog maayo. Makasiguro tanga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili nato abusuhon. Tungod niini mga higala, maunang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalinti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna kanay ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede nimo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag, udto, hapon. So mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance na ginaingon nato. Og tungod niini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato nga text line. Text gikan sa cell number 0919-783-8432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay naayog yun tong katulkato sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa kabulan, naayog yun kaayo kay dugay na katong katul sa akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan, Turil. Text gikan sa cell number 0919-78-57996. Salamat yun kayo Kuya Loy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay ang ako ang mga pamaol lawag tang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong nga produkto. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigima sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. What a

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kailang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nagnag, kung sa manin nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na nan iinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Joy FM! Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano mangkot akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan.
2: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun.
1: Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
8: Duha kapad lang ayan
7: dino. Duha kapad wala na lahi kay wa man ko. Ito para nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro.

0: Sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
1: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
4: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung nganong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usupod mukaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung nigana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imun ako, sa humana na sumahaw, sa imun na akong yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Katong Vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Hold up ni bay. Ayo paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Enya, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gud mi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
6: Kung saan ipatake niyo masaya?
5: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang detektuhan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, sa isa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya ko pagkabuntag yan to, ala ko na, aray, kaya ka, pre, salamat kay pre, kaya ko kayong pasalamat, imarinin mo yan, nadiligan ng bulat mo.
7: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus. Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kaning mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulokatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo nadungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So, ayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hak Plus. Pag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Maring gimintay na lang po na ako sir. Yaki Out!
4: the best to me. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dili na lang ta kutob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Chiki, the best to me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumda tag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog pod mukhaon. Niyakaling isa, buyag pod patulog.
4: O sige, mo nimo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, paimno na ako, humanin na pumahaw, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kwa, nasahay, buntag, nasahay, surapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod

0: Ipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kung ako isa, usupod mo kaon. Iyan ka ni isa, buyag ko patulog.
2: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
1: Pero matagbong ka, sa imo na ako, sa humalig ako mahal, sa imo na ako yaki.
2: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kasi vitamins, kanansira.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
3: Ya, ang akong i-hapla sa nauga naman po.
2: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
2: Kung sige gamit mong haplas.
3: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: ko.
1: Maayong nga buntag ka na itong tanan ni Gala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw nga Miyerkules, DC 6 na ni nga bulan na sa September 2026. Kumusta Higala? Maulan na nga buntag sa probinsya sa Cotabato. Daghang nga malipayong nga mga mag-uuma tungod kay nadiligan ang ilang mga pananom. Guol po lang ito ang mga kaigsuunang mga fruit-bearing trees nga mga farmer mga higala kay tungod. Anang liki ang ilang mga prutas, ilang lansunes, ilang kining rambutan nga mo-harvest na unta. Ay nalang, no? Nang hinayang ang uban ay mangga, namulak ng mangga nang ataktak. Well, parts kinabuhi, no? Padayon, padayon kita mga higala, mga kinabuhi ba ni kay Sikay? Padayon nga maning kamot, unsa man ang kinabuhi karon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na pagyapoy hangover. Sa pag-uhay lamang nga nahuman ng first parliament election kagabi na proklama na ang mga nakadaog ng mga kandidato mga higala, pero ang kahadlok nga gibilin ngadto sa katawhan ay Ginoo ko, especially sa Cotabato City mga higala, no? Samtang sa Senado usab mga higala, padayon ang trial sa vice presidente na ningkamot po din ng mga kalaban niya sa politika mga higala para mataktak na sa pwesto o gadi na makadagan pa kay para magpadayon sila sa ilahang pagpangawat sa gobyerno o para makadaog siguro sa gihapon, pero ang katawang Pilipino nakamata na. Pero pagkita kwarta gani, kalimot man. Kwarta ragyapoy katapat. Anyway, sige, atong iyan po ang atuang nasuda sa Pilipinas. Mahigala nga atong ipanghinaot ang unta, damlag. Makakita kita matinud-anon ng mga leader kay ang atuang nasuda sa Pilipinas. Luoy, kayong katawang Pilipino. Gahapon, perti na nga mahala na usaba sa gasolina. Laliman ka, 5 kape ng gisaka, mahigala. Sa ato ang produkto nga petrolyo, labi na sa gasolina, ingon man na sa krudo, pero ang atong gobyerno, bulok. Ang mga nagdumala ni Inigi, pasagdan lang ang katawhan, padayon ang pagpangawat nila para matabunan ang ilang mga pagpangawat, mga higala, padayon ang ilang pagpaningkamot na karon sa Senado para puno, mapanubag ang mga nangawat, pero sila di ay nangawat, tabunan lang. Ana, magin ang mga higala, mga kawatan, no? Ang itag pamaagi para dili mabisto. Oo, sige. Ano yan na, itong mga nagunang mga balitang inyong kinanglan masayra mga higala. Diretso kita sa itong mga balitang pang-internasyonal. Giakusahan na sa Denmark ang Russian warship. Nagpabuto kini og duha ka emergency flare sa ilang helicopter. Naitabo ang among insidente sa diyang ginasundan sa helicopter ang barko sa Russia sa Baltic Sea. Tungod sa among insidente, pigi patawag sa Danish government ang Russian ambassador kung asa naitabo ang among insidente nga sumala pa routine monitoring operation. Sumala ni Prime Minister Mitt Fredriksen nga gihimo ni sa Russia. Ang maong gihimo sa Russia maka magresulta kini og kabalaka og kahadlok nga posibleng adunay mahitabong panagbangi sa duha ka nasod. Gipaniguro usab sa Russia nga ilang imbestigahan ang maong panghitabo.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Murabag pagpanghagit mga higala ang feeling sa Denmark ang maong panghitabo samtang sa pika sa bahindugang mga balita nga pang internasyonal. Nagapromiso karon ang NATO Secretary General Mark Rutte nga dugang suportang ihatag ngadto sa Ukraine aron paliug-uno ng depensa ni ini hangtod aron mapungga ng mga pagpangatake nga ginahimo sa Russian na drones nga nigo dol mismo sa border sa Poland. Sumala pa sa NATO chief nga ang pagatake sa Russia usa kini sa usa ka tren o crossing point doon sa Poland, nahitabo kini isa ka minuto. Human nga niagi ang ilahang tren sa mga dating leader nga sila si Chief Ukraine Minister Boris Johnson o kanhing Swedish Prime Minister Carl Bildt. Gikod din usab sa mga opisyal sa Europe o Poland ang maong insidente samtang nagbahad si Polish Prime Minister Donald Truss nga posibleng magpadayon ang mga ginahimong pagpanabutahe o pangatake sa Russia sa mga border point sa sunod nga mga bulan. Isip lakang o panawagan na gapahimangno o pagpanawagan nga mapaundang na ang maong kasamok o gagi pamahayag usaba ni US President Donald Trump nga adunay dili maayong kasabutan ang o nagpadayon ang panagbangi sa Russia o Ukraine o unta iundang na usab ang pagpangatake sa mga energy infrastructure aron na mapakunod ang presyo sa produkto ng petrolyo labi na sa diesel.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Mga dugang detalyeng nasundal mahigala kaban si Tinig 43 John Andrew Tabugok.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Mga PO sa kita, mga pisatag Kofiaki 7-in-1, Kofiaki 3-in-1.
0: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM.
1: Araw sa Pilipinas, sa 20 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag o sa dugang. Tudling sa ato nga mga balita karong buntag.

0: Sa tudling sa atong balitang nasunod karong nga buntaga, anaa mo kabal sa 40.8 milyon peso nga balor sa ginudahang Cebu ang nasamsam sa mga otoridad sa usa ka joint anti-illegal drug operation sa sitio Dulong, Bangiad, barangay San Juan, Taytay, Rizal, kagahapong adlaw. Tulo ka mga individual ang gikonsiderang drug personality ang naaresto sa ginpanigayon nga operasyon. Sigun sa mga otoridad, kapin kung kulang 6 kakilos ang ilang nakumbisga nga ginudahang droga. Ang mga naarestong suspect ang usa ka 31 anyos nga lalaki, 32 anyos nga babae o 43 anyos nga lalaki nga pulos mulupyo sa sitio Dulong, Bangiad. Gawa sa ginudahang illegal nga droga, nakumbisga usab sa operasyon ang pipila ka mga armas. Samtang usa pa kalaing suspect ang nakaipsot og padayon pa karon nga ginaukoy sa mga otoridad. Gikan nayon sa Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noymay Caibiab. Nga nagatuboy ang PCG ni mga tinunan aron nga bantayan ang mga waterways nga posibleng rota ni ining mga sospechado tumong ni ining mapungan ang pagkaipsot o paglihok sa mga target nga personalidad ug masiguro ang luwas nga pagpaligayon sa mga operasyon. Alas 5:23, samtang giusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigo nga si Karen o Attorney Karen Batu ang gikan sa Office of the Ombudsman kalambigit sa gideklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ni atong unang termino sa iyang pagka-alkalde sa Davao City. Gihimo ang pagpangutana sa ika-25 nga adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Giutingkay ni Attorney Ali si Bato kalambigit sa acquisition cost o capital nga natala sa assets o statement of assets, liabilities and net worth. Partikular sa mga negosyong galigid ngan ha sa iyang 2007 na SALN. Gikumpirma ni Bato nga subay sa ikatulong napatig nga dokumento, walay gideklarang acquisition cost, tinungdan na aron nga punahon sa prosekutor nga adunay negosyo. O aduna bagayod bay negosyo nga walay puhunan. Iabot niya gusaba sa testigo nga walay gideklarang stock sa 2007 o 2009 SALN si Duterte. Gawa sa 2008 SALN kung asa adunay nakabutang na nga stock sa equity paid. Diyang subling gipangutana sa prosekusyon na kung nagapasabot ba kini nga adunay negosyo apuan na walay gideklarang puhunan o kapital. Gika na yun di ba to? Nga kadto ang mismong unod sa opisyal nga dokumento gikan sa ombudsman. Alas sa 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tudling sa atong mga dugang balita karong buntag. Iaprubahan sa ikaduhang pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 2426 o Comprehensive School Safety Act kagahapong adlaw nga nagatumong mapaligo ng usa ka nasudnong sistema alang sa pagpakusog sa seguridad o proteksyon sa mga magtutungha o school personnel. Ilawon sa maong baraod noon, langkuban na kini sa usa ka National Comprehensive School Safety Framework nga nakasentro sa tulo ka mga nagunang lakang prevention, response, o recovery. Lagip sa mga padayon nga gipunting dinhi ang posibleng kadelikado sa mga tunghaan, pagbansay sa mga magtutudlo, ginikanan og school leaders, pagbato nining tataw nga emergency protocols sa communication systems og regular nga safety drills. Gitakda usab nga maghatag og psychosocial support og trauma informed care sa mga magtutungha, magtutudlo og personnel nga maapektuhan ining mga insidente sa kagubot o uban pang mga emergency sulod mismo sa mataga tunghaan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas sa 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Alas sa himsog ha, aktibo nga bata, kidi, yaki, vitamins, gayud ang ihatag ka kaniya tungod kay aduna kanaya korela. Dungan ang tamang pagkaon og healthy lifestyle sa mataga adlaw.
1: Tinig ng
0: aron bata bright gayon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras. Oy, laray na kita alang sa atong mga balitang probinsyal kay onset na og ready na ang atong mga kaubanan usab gikan na didtong Dabita sa may Joy FM Pangil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Unang tabaghagpat gining nga taho gikan na didong dapita sa may area sang Caraga region. Diin unang tuling sa atong mga taho karong buntag. Unang taho sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Una sa atong mga balitang probinsyal, atong hagpaton karon ang kining taho gikan na sa may area sang Caraga. Dito nga bahina sa may area sang Caraga region. Diin usa ka lalaki ang gibuslot agatian alas 3:40 sa kadlawon sa nahitabong karambola sa grupo sa mga batanon dito sa Dulong, Dakbayan sa Surigao. Sa impormasyon na makita sa video ang usa ka lalaki nga gitabang o gida sa bahay Tambalanan human nga nalubaan sa nagriot nga mga batanon. Gipanubayan pa karon sa kabulisan ang responsable ni ining maong kagubot dito nga dapita. Samtang gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga atong luksuhan karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area gihapon. Sa may Caraga region, formal nang gipadayag sa Communist Party of the Philippines North Central Mindanao region ang pagkamatay sa ilang taas nga leader nga si Julia Cagada sa Lastimosa alias ka Rida, kauban ang duha o gausa pa ka miyembro sa natigayong engkwentro sa barangay Bakingking, lungsod sa Esperanza, Agusan del Sur. Sa gibalugwa ang opisyal nga pamahayag sa walhong grupo, gihingusgan niini ang pag-ila sa upat nga napatay nga gilangkuban ni Cagadas nga giingong sekretarya sa NCMR. Sukada ni atong dekada 80, Rocha Maya Bihag alias Maki, Tiloy Basahon alias Doydoy, nga taga Dakbayan sa Hingoog, Oga Ringo Lindayo alias Kikoy. Gikumpirma sa maong grupo ang pagkamatay sa ilang mga sakop human sa serye sa pinag-inkwentro batok sa kasundaluhan didtong dapita. Samtang sa laing bahin o dugang tudling sa atong taho karong buntaga, gikan na dito nga bahina atong hagpaton karon ang dugang taho gikan sa may area sang Northern Mindanao. Dito sa may Northern Mindanao, gipalapdan pa sa mga otoridad sa Dakbayan sa Valencia ang kamarnya batok sa illegal nga droga. Lakip na ang regular nga operasyon batok sa nagabaligya o nag-apod-apod ni ini. Sigon ni City Administrator Attorney Haynes Villanueva, matag simana gihimo ang operasyon sa City Anti-Drug Special Unit Task Force o banang Philippine National Police. Din aduna gayoy mga nadakpan. Padayon sa bang surprise sa drug testing sa mga empleyado sa lokal nga panggamanan, isip kabahin sa kampanya aron na batukan gayod ang illegal nga droga nganha sa ilang mismong nataran.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Dugang sa atong mga taho gikan sa may area sang Northern Mindanao, din personal nga mibisita sa City Government sa Iligan si Police Regional Office and Regional Director Police Brigadier General Nestor Nabagaya Jr. Alang sa courtesy visit din na isgutan ang comprehensive security o public safety preparations alang sa month-long pagsaulog sa D&D Festival 2026. Ipunting niini ang prioridad nga kaluwasan o kahapsay sa mataga Iliganon o mga bisita mutambong sa nagkalaiyang kalahiukan. Lauman ang masugot nga koordinasyon tali sa kabulisan o lokal nga panggamanan aron kapugan ang posibleng insidente sa mga krimen o masigurong malinawon ang pagsaulog. Ginasigusaba ang publiko nga makigalayon sa mga otoridad o magsaulog nga malinawon, responsable o adunay pagsunod sa tanang security measures.
1: Tinig ng kanayunan,

0: nga gika-klasifikar isip usa ka newly identified individual. Ang operasyon gilusad pasado alas 2 sa kadlawon sa mga personahe sa Lala Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Rando Salvacion. Kauban usab ang Provincial Drug Enforcement Unit ug ang Regional Intelligence Unit sa Sikan Provincial Mobile Force Company o guban pang mga police units. Kauban sa initial nga report, matod pa, nakuha gikan sa suspect ang tulo ka Hitzel transparent plastic sachet nga adunay puting kristala nga substansya nga dunay sulod nga gituho ang shabu. Gideklara sa kapulisan nga mukabat sa kapin kukulang 4 ka gramo ang kinatibuk-an nga gibug-aton niini nga adunay gibanaban ng standard drug price nga 27 mil 200 pesos. Na-recover usab ang usa ka brown nga pouch ug usa ka 500 peso bill nga gigamit isip bypass money. Gihimo ang pagmarka ug pag-imbentaryo sa mga ebidensya atubangan sa usa ka opisyal sa barangay ug representante sa local media. Girecord usab asa ka pulisan ang operasyon gamit ang duha ka alternative recording device. Ang nadakpan ana nakaron sa kustodiya sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug tukmang disposisyon. Samtang ang nakumpisya nga substansya ipinalom sa pakinis sa laboratory examination aron makumpirma kung kini siya buog aron matino usab ang opisyal nga gibugato na niini. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Naghanga salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM sa Panguil Bay. Samtang dugang tuding sa adlong toho, anti-illegal drug operation gihapon ang ginpinagayon karon sa kapulisan din duha ka mga lalaki. Ang nasikpaw gayo sa Iligan City Police sa Office 5, humanggitundong nagpahigayon og transaksyon sa ginatuhang ang shabu sa Paroka 2, Barangay Saray, Iligan City. Gilang suspek nga 21 anyos ug 36 anyos nga puro sa taga Purok 1 Barangay Tambakan Iligan City o ga Puros 2 sa Corva Miago Salvador Lanao del Norte. Subay sa report nakuhaan ang mga suspek sa upat ka mga pakete ang ginatuang shabu nga gibraban ang mutimba nga 0.64 grams nga adunay market value nga 4,300 pesos. Sa pagkakaroon ng mga dinakpan ana-ana sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.34 ang atong oras. Ana-ana sa linya, naka-standby ang atong kaubang si Erwin Umadhay. Gabin na 62 million peso nga tabang. Gipanghatag sa Davao Oriental. Sa irong taong detalye, gikan sa Joy FM, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Kapin sa 62 million pesos nga ayuda, panginabuhian, training o social services ang gipanghatag sa mga benepisyaryo ato sa handog na Pangulo 2026 nga gihimo kaghapong adlaw sa Provincial Capital Covered Court sa Davao Oriental. Gipanguluhan ang kalihukan ni Governor Nelson Dengirang uban sa mga opisyal sa probinsya o Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Lakip sa mga gipanghatag ang farm machinery, fishing boats, fishing gear, crop insurance, livelihood assistance, test na scholarships, medical aid o emergency assistance. Gipasog daw sab sa programa ang kapin 400 million pesos nga agriculture o fishery development projects nga gipatuman na sa mga ahensya sa Department of Agriculture sa probinsya. Tumong sa kalihukan nga mapaduol o mapadali ang serbisyo sa national government alang sa mga mag-uma, mangingisda, trabahante, estudyante o guban pang nanginahanglan sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM, Davao Oriental. Samtang aduna pa'y sakit sa lawas ha, aduna'y Yaki Lemon Oil, armawagdang ang kakapoy o kahago ingon man sakit sa panglawas. Haplas na sa Yaki Extra Strength Lemon Oil. Alas 5.36, bali kita human lamang ini.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magkulya ka ng yung buhok pa, wala napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito Yaki, makakabang dito.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas effective.

0: mo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang mga centenarian sa Osami City nakadawat og 300,000 pesos. Sa iron taong detalye niini. Ana sa linya gikan sa Joy FM Pangal Bay ang atong kaubang si Ren Sumalinog.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Mukabat sa 300,000 kapesos ang nadawat sa mga kwalipikado og gitawag ang mga centenarian nga gikan sa Osami City ato sa gipahigayong handog ng pangulo dito sa Bayfront Arena ni adto nakalabay nga September 14, 2025. Ang matag benepisyaryo nakadawat kini og tag 100,000 gikan sa National Government pinaagi sa National Commission on Senior Citizens samtang 100,000 usaba ang nadawat gikan sa Provincial Government sa Misamis Occidental o samtang 100,000 usaba ang nadawat nila gikan sa City Government of Osamis. Lakip sa mga benepisyaryo na ila nga sila si Fee Piscadero nga gikan sa Barangay Banyadero o si Elena Bolizer sa Barangay Katadman Manabay nga pareho sabi nila kaabot sa edad nga usa ka gatos ka tuig. Ang programa gihimong isip pag-ila o pagpasalamat sa mga centenarian o kabahin sa selebrasyon sa adlaw na tawhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang usa ka kalampusan ang gihimo karon sa Bugidnon Police Provincial Office ilang gihimong weekly operational accomplishment sa gikan September 7 hangtod 13. Din mukabat sa 56 katawo kuno ang nadakpan sa Dibok Probinsya subay sa 63 ka mga nagreang operasyon batok sa krimen. Sakop sa maong nadakpan ang 5 ka mga most wanted persons sa 15 ka other wanted persons sa ubos sa liderato ni Provincial Director of Police Colonel Olivera Navales. Subay sa kamal niya batok sa ilegal nga droga, anausab sa 29.700 grams sa shabu nga balura 201,000 pesos. Pinaagi sa 8 ka mga operasyon ang ilang nakumpiska. Diin siyam ka mga suspect ang nangasikpaw. Gawas na inis 7 ka mga ilegal nga armas usab ang gitahan o nakumpiska. Gikan sa 7 ka mga operasyon batok sa loose firearms sa dito sa ilang nga probinsya. Diin nasikpaw usab ni ini ang 2 ka tawo. Wao sa bagi panalipdan sa kapulisan ang pagpanalipod sa kalihukan og ekonomiya human makapatik og 8 ka mga operasyon batok sa illegal logging nga adunay nakumpiskang kahoy nga balura 69,000 pesos og 8 ang mga dinakpan og 8 ka operasyon na batok sa illegal fishing diin 7 gayud ang nadakpan 4 ang illegal mining diin 6 ang nadakpan og 5 ka operasyon na batok sa smuggle nga sigrilyo diin 4 gayud usab ang nangasikpaw.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:40 ang atong oras, samtang aplifa assistance sa tabang sa mga pamilyang apektado sa pag-uma o pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Gipahigayon dito sa lungsod sa Tarragona. Atong siron ang detalye ini. Ana sa linya, gikan Joy FM Davao Oriental ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Kaubang Erwin.
6: Mga kwalipikadong pamilya sa Barangay Sentral na Tarragona, Davao Oriental ang nakadawat sa ikaduhang batch sa Uplift Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kagahapong adlaw. Ang programa naghatag og pinansyal nga tabang aron makatabang sa mga pamilyang nanginahanglan, labi na sa pag-atubang sa nakataas nga presyo sa mga batangang palitunon og adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang mga benepisyaryo gi-identify sa DSWD base sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, samtang mitabang ang LGU Tarragona sa validation o koordinasyon sa payout. Gilauman nga ang maong assistance makatabang sa mga pamilya sa ilang gasto sa pagkaon, transportasyon o guban pang panginahanglan sa panimalay. Padayon usab ang koordinasyon sa DSWD o LGU Tarragona alang sa sunod nga mga payout ug uban pang programa nga gitumong sa paghatag og suporta sa mga pamilyang nanginahanglan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umanhay para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:41, daghang salamat gawang Erwin Umanhay gikan Joy FM sa Davao Oriental. Samtang ditong bahina sa may area sang Karaga, nakuhaan og video ang pag-surrender sa usa ka miyembro sa New People's Army kon NPA sa Barangay Bakiging, Esperanza, Agusan del Sur niadtong labing adlaw. Sa maong video makita ang emosyon sa kanhing rebelde samtang iyang gitugyan ang kaugalingon ngadto sa mga opisyal sa baryo og lokal nga mga otoridad. Suma sa lokal nga opisyal ang maong pag-surrender o sa katimailan sa padayong pagkunhod sa puwersa sa armadong grupo. Ilibing na tungod sa gipakusgang parawagan sa kagamhanan alang sa kalinaw o pagbalik sa mainstream sa katilingban niining mga walhong pundok. Gilauman usaba nga mi-surrender. O ang misurrender nga miyembro nga makadawat gayud og ayuda og suporta gikan sa gobyerno pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP pinaagi sa mong programa gilauman nga matabangan gikan sa pagasugod og bag-ong kinabuhi uban sa iyang pamilya ang maong individual layo sa armadong pagigbisog uban ang oportunidad alang sa malinawon nga kinabuhi.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gikan na dito nga bahina sa may area sa Karaga Region. Atong lakbitan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Atong lakbitan ang taho gikan sa area sa Davao din adunay 28 ka mga bagong second lieutenant sa Philippine Army ang pormal nga miduyog sa 10th Infantry Aguila Division isip kabahin sa pagbaligon sa mga opisyal niini alang sa Comprehensive Archipelagic Defense Operation sa Armed Forces of the Philippines sa kon AFP. Pormal silang gidawat atol sa flag raising ceremony sa Camp General Manuel T. Yan Sr. Mawab. Niadtong nakalabay nga adlaw, gipangunahan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th ID, ang pagbutang sa unit patch sa mga bagong opisyal, isip simbolo sa ilang pagdawat sa responsibilidad sa tradisyon sa Aguila Division. Gidawat usaba atol sa seremonya ni Colonel Robena Aquino ang bagong Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs. Giya pasiugdahan usaba ni Major General Luzon ang Aguila nga nagapaabot og accountability, growth, integrity, loyalty og art achievement through excellence sa isip mga prinsipyo nga sundon sa mga opisyal sa ilang serbisyo og territorial defense og external security operation.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong bahina gihapon sa may area sang Davao diin anaa sa 8.9 na milyon peso nga sweldo kun ayuda o grants ang na bato ni ining 1,160 ka mga benepisyaryo atol sa handog ng Pangulo. Niadtong nakalabay nga adlaw, gipangunahan sa Dole, Davao del Norte ang maong kalihukan aron mapaduol sa mga trabahante o job seeker sa mga oportunidad sa trabaho, panginabuyan o serbisyo sa gobyerno. Lagip sa mga programa ang GIP, SPES, Job Start, Tupad, Livelihood Assistance o AMP na hatagan na usab og access alang sa 3,170 ka mga local o overseas job opportunities ang gapangita o trabaho. Samtang 15 ka ahensya sa gobyerno ang miapil sa paghatag o nagkalain-laing mga serbisyo. Gipasugdahan usab ang maong kalihukan sa Dole, Davao del Norte sa koordinasyon sa Department of Migrants and Workers, PESCDO Tagum o City Government o Tagum isip kabahin sa pagda sa mga trabaho, ayuda, panginabuhian o serbisyo sa gobyerno sama sa duol gayod nga dapit ngadto sa katawhan.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Alas sa 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita. Gikan na gihapon na dito nga dapita sa may area sang Davao.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Atong pagtamyaw sa atong mga taga-palamati dihang dapita sa may area sang Lupon na Davao Oriental. Samtang gipakusgan karon sa Davao City Police Office sa ang ilang operasyon sa mga border control points sa Davao City isip kabahin sa pagpaligon sa seguridad o pagpugong sa illegal nga kalihukan sa mga borders sa ilang lungsod. Gisiguro sa kapulisan ang Lasang Border Control Point da ubo sa Police Station 6 sa Bunawan o Kalinan Border Control Point ubo sa Police Station 10 Kalinan alang sa hapsay o hugot ng pagbatuman sa protocol sa checkpoint. Nagkikoordinar usaba ang DCPO sa Task Group Lawin sa Barangay Lasang o Task Group Kundor sa Braganza, Barangay Lakson nga sakop sa Task Force sa Davao Tanta Infantry Aguila Division sa Philippine Army alang sa masa Ligon nga inter-agency cooperation sa pag-monitor sa mga utlanan. Suma sa DCPO nga importante ang pagbaligon sa border checkpoint aron nga mapugngan gayod ang pagsuro pagbiyahe nining mga kontrabando, smuggled cigarettes o illegal nga droga o guban pang gidili nga mga butang.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:47 ang atong oras sa gikan Davao, luksuhan ta karon ang taho gikan na didtong Davida sa may area sang Barm region.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Atong lakwitan ang dugang taho dito nga Davida sa may area sang Barm diin napunting na sa Cotabato City PNP ang nanag-iya gayod nining duha ka mga Toyota Fortuner nga gidiskitahang gubon sa grupo sa kalalakinan ni atong adlaw sa eleksyon sa Cerro Central Elementary School sa Cotabato City. Gikan ayon ni CCPO City Director Colonel Javina Bungkayaw napunting na niini ang pag-ilan nining nanag-iya apan wa na nini gipanganlan ang duruha gilan na lamang o ilan na lamang usab nga gi atangan kung magpasang atong kaso kini batok niini nga mga lalaking nihimo niini nga maong kadaot. Nagaugat ang pagguba niini nga maong mga sakiran sa alegasyong nahitabo sa issues pinili ay dito sa maong tunghaan. Sa alegasyon na usab sa nag-iya o na nag-iya usaba sa armas ang mga sakyanan. Gikan na yun sa CCPO nga walay na turnover kanila sa ilang mga tinunan ng mga armas. Humana mi lawig ang maong alegasyon.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:48 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang sa Cotabato City, formal nang giproklama sa Commission on Elections ang 15 ka-party representatives sa United Bangsamoro Justice Party nga nahimong mananaog sa 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Gilangkuban kini nila Ahud Ibrahim, Datukan Abas sa Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Said Salindab, Muhammad Yakuba, Amir Balindong, John Anthony Lim, Haber Asarul, Shah Ali Dumama Alba, Najaina Depatua Nadukol, Raisa Hajori, Said Sheik o Ali Salik. Ang 15 mga tinunan ang ginangkuban sa mga puesto sa UBJP sa Bangong Bangsamoro Parliament. Isip kabahin sa resulta sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang nanawagan si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Samia Gambara makakuha sa Bangsamoro nga magpabiling nagkahiusa o gapilion ang kahapsay human ang kalampusan sa pagpatigayon ining pinakaunang BARM parliamentary election. Nga nasa iyang nanay mong mensahe, gitagag doon ni makakuha ang importanteng kabahin sa kasaysayan gayon ang maong pinili ay mao ang aktibong pagigalangkob sa katawhan o ingon man nga na sa paglaom nga makabatong gayon ugma sa hapsay o malambuong kaugmaon ang Bangsamoro. Ilausab ni Chief Minister ang mga insidente nga may kalambigitan sa kagubot nga gi-report sa pipila ka mga dapit, partikular sa Cotabato City. Nagpaabot siya og pagkiramay og pagdamay nga nausaba sa mga naapektuhan samtang nanawagan nga dili gayon tugtan nga mamahimong hinungdan ang pagsiak-siak ang maong insidente. Gikanay ni makakwa nga dili lamang angay nga nakatutok ang eleksyon sa mga nanahimong mananaog kundi mamahimong ligon gayod ang pagsalig sa mga butante o sa katawhan nga na sa mamahimong kaugmaon, paghulmas kaugmaon sa Bangsamoro pinaagi ni ining ilang napiling mga lideres.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Oras sa alas 5:50, uhing tuding sa atong balitang probinsyal dinhing bahina sa Region 12.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Dinhi sa Region 12 sa mga tropa sa militar ang tagas nga kalibre sa armas ug pampabusigan uban pang gamit panggubat human ang buwag nga engkwentro batok nining gidudahang miyembro sa Kaministerialist Group dito sa Tibuli South Cotabato. Naitabo ang unang binakbakay alas 8:20 sa buntag niadtong Setyembre 14 sa sityo Lebe, Barangay Tudok. Ang 6th Infantry Division o Joint Task Force sa Central nakaengkwentro sa tropa sa 105th Infantry Battalion ang ginatanjang anaasa na pulo ka mga armadong rebelde Laki pa ang regional operations sa command sa Far South Mindanao Region. May lungtad sa kapina kung kulang na pulo kaminuto ang engkwentro bago may atras ang armadong grupo. Sa ginpinagayang clearing operation, na-recover sa mga sundao ang 40mm grenade launcher, caliber .38 revolver o communication equipment, cellphone o medical kit o pipila ka mga dokumento. Subli nga nakabaton o engkwentro pagdangat sa dapit hapon, dito gihapon sa maong dapit.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadtong ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal. Sa atong nga pagbalik ka higala, inumuna ha, sa Kopi Yaki 3-in-1, sugdan ang adlaw nga adunay kapiskay. Pinaagi sa Kopi Yaki 3-in-1, lami, humot ug swak, alang sa imong kadahigop.
7: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
4: Para sa Pilipinas, 53 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong mga balita nga lokal, unahon ta paghagpat karon, ang mga taho gikan na dito nga dapita sa may Pipalma area, naka-standby ang atong mabtikong kaubang si June Villasop.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Kaubang June!
10: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinigya. Matagumpay na naisagawan sa bayan ng Bisaya pa ang Nationwide Government Service Caravan, handog ng Pangulo Program na naglalayong ilatid sa mga mamamayan ang iba't ibang programa, serbisyo at tulong mula sa national government. Tampok sa nasabing aktibidad ang one-stop shop ng government services, Jalfair, tupad payout, kadiwa ng Pangulo at anti-rabies vaccination na nagbigay ng serbisyo at oportunidad sa mga residente at mga nangigsayap at mga kalapit na lugar. Ayon kay Mayor Rolly Yordaman Sakdalan, mahalagang patuloy na maihahatid sa mga misyepenyo ang mga programa at serbisyong tumutugon sa pangangailangan anuman ang mga hamong kinaharap ng pamahalaan. Nagpaabot naman ng suporta ang provincial government ng Cotabato sa pamamagitan ni Board Member Shirlene Makasarte na kumatawan kay Cotabato Governor Emilio Lala Tarino Mendoza. Pinangunahan ang nasabing programa ng DOLE 12 ng Cotabato Field Office, katuwang ang Public Employment Services Office of Quezon Mizayab na pinangunahan ni Attorney Ben Pakil kasama ang iba pang line agencies at mga organisasyon. Layon nga ng programa na mas mapalapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad at mabigyan na ang mga mamamayan ng mas madaling access sa trabaho, kabuhayan at iba pang government assistance. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Naghanga salamat gawbang nga June Villasoto gikan sa may people ma area din sa probinsya sa Cotabato.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Samtang tungod sa mga pag-uwan ano why klase karon official natong nadawat kining impormasyon nga why klase karon ang area sang Kabagan human nga ginaunsa ni Kabagan Mayor Evangeline Pasco Guzman ang class suspension sa tanang level sa public o private schools sa karong adlaw sa Setyembre 16. Gipahinumduman ang tanan nga mag-amping gayud tungod sa mga pag-uwan o gipahimangnuan ang mga magtutudlo nga magamit gayud sa alternative learning modality aron nga padayon gihapon ang kahibawo sa mga estudyante bisan pa man nga walay face to face classes. Samtang alang sa mga nanahimong mananaog ano, sa Bangsamoro Federalist Party o BFP. Aduna kita ilistahan nga ni sa mga party representatives. Ano, nga mupungko si Suaiba Orano na Abdul Wahib Halil, Akmada Ibrahim, Dan Asnawe, Abu Nawasa Masla Mama, Johari Abu, Kamida Gandamra Jr., Karwin Hamjani, Ketim Kadatuan Jr., Michael Medimbang, Suraja Reyna Hataman, Maria Arupa Kandaw, Alindato Pagayaw, Zulfikar Ali Sabayam, Jafar Apollo Mikael Matalam, Jonalina Sumlay. Samtang sa United Bangsamoro Justice Party, ang mupungko mao sila Ahud Ibrahim, Datukan Abbas, Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Said Salindab, Muhammad Yaqub, Amir Balindong, John Anthony Lim, Haber Asarul, Sha Aliha Dumama Alba, Oga Nor Jaina Depatuan Dukol, Oban Osaba, Sia Raisa Hajori, Said Sheik og Ali Salik. Alang sa Barma Grand Coalition na mupungko si Mamintal Bakiin Adyong III, Amira Zakaria Adyong Karim, Abdul Rahman Robila Mangudadato, Dato Bimbol Sinswata, Hani Aina Bud, Abdel Razi Amin, Seti Aiza Pansar, Oga Amil Bazar Mawalil. Sa Bangsamoro People's Democratic Party, mao si Jose Lorena.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:58 samtang sa tinguha nga mapa ligon gayud ang responding operations Milangkob ang provincial DRRM o Cotabato Province Emergency Response Team niining Rescue Olympics sa 2026 sa Regional DRRM Council 12 sa Office of the Civil Defense kauban ang LGU makilala gipadagayon kini sa All Bulatukan na kun as sa gisulayan ang ilang kahibawo kaandam sa mga partisipante sa pagresponde sa kalamidad o casualty incident. Gisusi ang ilang abilidad sa pagpadigayon nining hailing, low angle rescue techniques, patient assessment and management, CPR, management of dead and missing person o collapse structure search and rescue, samtang nakadawat usab og certificate of proficiency sa hailing, LART, patient assessment and management o CPR ang mga tinunan sa probinsya.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:59 Philippine Standard Time. Samtang sa uwing tudling sa atong mga balita karong buntaga, diin na nagtunol karon og tabang ang provincial government sa 20 ka mga pamilyang nga nahimong biktima sa sunog gikan sa munisipyo sang Matalam, Tulunan, Alameda ug Magpet. Diin gipanagtag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management uban ang Provincial Social Welfare and Development Office o MDRRMO sa Barangay Council ang tag-usa ka sakong bugas o construction materials aron makatabang gayud nga nasa subling pagbakod niining mga nabiktima.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Dang salamat sa iyong pag-uban nga ni sa atong tulumanon. O gaalang di ay sa atong mga miyembro konsumante din hinga dapita sang probinsya sa Cotabato under sa service area sa Cotabato Electric Cooperative. Ginapahibaw sa Cotelco nga adunay siyam ka oras nga power interruption nga ipatuman karong nga adlong Sabado din apektado nini ang halapad nga bahin sa Cotelco service area. Ang dili lamang maapil nini mao ang tulunan lang o kining makilala kana tungod sa aktibidad nga ipahigayon sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Mao hinungdan ni ana ha? Aduna sila ipadigayon nga rehabilitation sa ilang pasilidad din na sa NGCP Kidapawan kanang anaa din na sa Mount Apo substation sa maong kumpanya, no? National Grid Corporation of the Philippines, mao hinungdan nganong wa kitay kuryente karong adlaw nga Domingo.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Ibuto na sa isang atong oras nang salamat sa atong mga sister station sa dihang dapita sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Paghangad nato karon kilom-kilom ang atong kawanangan, dagpayong og kalo ha arma siguro nga di gyud maigo nining mga alindahaw o mga pag-uwan ining mga adlaw. Kini si Tinig Kurante tres sa Jan Andro Tabugok mayong buntag kanatong tanan.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
11: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
12: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mala siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminte. Kanang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
11: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
13: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
14: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ang inyo ka, huna-huna na na.
15: Kung saan ipatik niyo masaya?
14: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, sa nga nang tingin ko ganado pre-testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, pre, salamat kay pre. Ako kayo pasalamat. Marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
3: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

Maayong buntag, mga katinig! Kamusta, kamusta, mga katinig? Medyo maulan itong... Merkules, no? Medyo maulan, mga katinig. Blessing kini katinig kay pila kaadlaw po ta nag-anto sa perti kainit nga panahon. Karong adlaw, mag-uban-uban ta din sa itong programa nga Tinig ng Bayan. Kinigihapon ang inyong katinig sa kahanginan, inyong salugoon, o kachika. No? Si Jams Palmahil pa rin po para sa Tinig ng Bayan. Ayan, good morning mga katinig. Yaka pa nga pinabaing tanan. Kung wa pa hala, sugdi din pag-init to saan. Tapos pangapay dadayon, tapos panilingan. Oo, panilingan bahala gawan-uwan. Panilingan tapos pag chika-chika dadayon. No, mga hisgutanan doon na panahon. Ubay-ubay itong hisgutanan karong adlaw mga katinig. Busa ubani ko ninyo, no? Siyempre mga katinig, wala din itong kauban nga si DJ Dandalandan. Ayan, gibiyaan dyan ito sa itong kauban na itong partner. Na siya sa Katial karon. Ayan, good morning. Shout out dira kay DJ Dan. Unta, mabot ang panahon no, nga magkauban may balik sa isa ka programa. Pero for now, it's only me, myself and I. O siyempre si Kuya Louie. Ayan, good morning Kuya Louie. We will do our very best today. Ayan mga katinig, umayo ba itong husgutanan karong adlawa? Kung naamoy mga messages or naamoy gustong ipabot yung mga mensahe sa itong programa, no? Mamahimo ninyo na nga isan sa itong numero nga 0995-421-6641. Ayan, ipadala lang kanunay na sa itong hotline kay para mabasahan na ito na yung mga mulo, dira, mga katinig.

Pero mga katinig, the big question here is that kung maaproba ba kini sa Senado, ma-postpone ba dayon ang kaning election? Kumbaga, ano ba talaga yung pag-effective, magiging effective na ba to agad? Upon postponement or yung pagka-approve ng Senate sa third reading? Mga katinig, no? Lagi mo ito sa itong mga research pod kay para mahatag ang saktong impormasyon sa itong mga katinig nga nagapaminaw sa ito ang programa, nagasubaybay, no? Kaya daghan manggod ang mga nag-ingon nga postpone nagyod definitely ang kaning election. Well, dahil nga yung Senado na-approve na yung Senate Bill na 2387, kailangan pa rin po na pirmahan ito at sang-ayunan ng presidente. Ni President Bongbong Marcos Jr. So sa pahayag, miingon si President Ferdinand Marcos Jr. na iya pang susihon ang mga probisyon sa balaod nun nga nagtumong sa pag-postpone sa 2026 Barangay Agsangguni ang Kabataan Elections o BSKE nga to sa 2028 sa dili pa siya muhimo og desisyon. So, dili pa kini siya final. In other words, kay wala pa man ni perma itong president. No? Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro kaniya itong Martes, wala pa siya makadawat o kumpirmasyon kung naabot na ba sa Office of the President ang mga bersyon sa maong balaod nun. Matod pa ni Castro, kinahanglan basahon o susihon sa presidente ang tanang probisyon sa mga balaod nun, una siya makahimo o desisyon. Kaniya itong Lunes, giaprubahan sa Senate Bill ang mga magpostpone sa BSKE nga orihinal nga gikatakdang ipahigayon karong Nobyembre. Karong tuiga nga to sa November 2028. Iaprubahan usab sa House of Representatives ang counterpart measure kanitong September 8. So, ayan mga katinig, no? Wala pa ni siya'y final nga verdict from the president himself. So, therefore, dili pa po tayo makaingon nga postpone na gyud. O di po tayo makaingon nga dili po na siya ma-postpone, no? As of now, we will wait kung nabasa na ba sa president ang mga provisions sa kaning balaod nga ginaduso sa Senado, no? And after that, kung unsa may ang desisyon, mao to atong tumanon. So, sa katong mga naibalak mo dagan, kuansa, kanang pamalandong usa, kung angay bajud ka sa publiko, serbisyo publiko, no? Mamalandong sa ito mga katinig kay karong panahon. Lisod kay katinig ka na magbuhatag desisyon nga out of ano ra ba, kanang public demand. No? Kanang, uy, dagan pre, dagan nga to pre, yung dagan gan, isikuan na may kitigam tigaman. No, dili man naingon ana mga katinig, no? Ang pagserbisyo sa katawhan, kinahanglan ka na nga, pinahuna-huna og maayo. Okay, basig paabot dito, magkayamo ra ka dito, no? Especially tingnan kaning atong mga kabatanunan nga gusto manerbisyo, no? Bilang SK. Oh, such an eye-opener kini siya mga katinig. Kay syempre, karong panahon, daghan kay mga issues nga nalambigit kaning atong mga kabatanunan. Okay, syempre, as a youth leader, kinahanglan nimo nga mag-reflect ba? Sa may maayo himuon, sa may what can I do for my constituents, unsa akong mahimo para sa akong mga co-kabatanunan, no? Kanang mga ingon ana mga katinig.

Anyways, mga katinig, no, natin i-update sa itong provincial meet. Ayan na. Siyempre, itong Caraga Dawnbreakers ba? Dawnbreakers, no, nag-represent sa tua sa provincial meet. So, atong lantawon, ang kaning unsa na ba'y update sa itong mga nadaugan nga sports, no? As of now, mga katinig, ang update, Lupon, na nasilay 18 nga gold, sila ang leading, no? Na ay silver 59, bronze 36, ni total sa 175, so na sila sa rank 1. Gisundan kini katinig sa Governor Generoso sa 56 gold, 49 silver, 55 bronze, and 160 total sa ilang nadaugan, o naa sila sa rank 2. Baganga, 44 gold, 35 silvers, 42 bronze, and 121 ang total sa ilang nadaugan, naa sila sa rank 3. Followed by 43 nga gold from Katiel, 34 silver, 36 of bronze, and 113 ang total silang medal. So, naa sila sa rank 4. Asa man ang Caraga, of course, nato sa rank 5. Pasok ta sa top 5, mga katinig. No, with 32 golds, 25 silver, 47 bronze, total of 104. And nato sa rank 5. Ayan. So, syempre, mga katinig, kinahanglan ninyo mga ma-update ni ani, no? Kay basig inyong mga anak, ni apil di ay ani. So, at least man lang, no? Maging proud ta sa ilang nahimo para sa tong munisipyo, no? Gi-represent nila itong munisipyo dito sa provincial meet, and I think win or lose, we should be proud of them. Ayan. So, congratulations sa mga athletes nato, sa itong mga coaches pod nga nagkugi pod og training silang mga athletes, no? Ang kaning mga athletes, student athletes nato nga nagpakita gyud og dedikasyon since day one hangtod sa makabot gyud ang kaning kadaugan. So this is a shared win, no, sa tong tanan mga Caraguenos. Malay natin dito pala mag diri sa tong munisipyo magikan ang mga national athletes nato pohon, no? Kaning Basit DI atong mga silingan na, no? So let's just support atong mga kapatanunan sa kung unsa ilang gusto nga buhaton. And of course, guidance put sa parents. Ayan. Congratulations sa itong mga ginikanan nga na yung mga athletes, no? Nga nag-represent sa itong munisipyo nga to sa provincial meet. So, mga katinig, unsa pa man itong hisgutan ka nung mga katinig. Ay mga, natin mga, ano, dari katinig, no? Na mga chats ato, basahon sa ito ni mga katinig. Ayan. Asa naman to? Dara mga katinig, no? Kani siya nga text niya katinig the other day pa ni. So, yan na siya nga, good morning Joy FM. Pagawas lang sana ng sama ng loob. Kana gani na sa health center nga second step, pamati kayo murag tag iya sa health center nga para man gawian sa publiko. And good morning sa itong mga health workers, mga frontliners din ha sa health center. Good morning po, ma'am and sir. Ayan, so, kani mga katinig, no, ubay-ubay na po tinakadungog ni ani nga mga mulo sa katawhan, sa publiko mismo. And my take on this is very simple. I am not one to say, no, mga katinig, nga kanang dapat all the time. Siyempre, naputi, kaning mga giningnot man ay mga problema, kaning mga health workers po na to because, well, they're still human, you know? Naasali mga problema sa panimalay, but that's the point. When you're in public service, dapat ang imong mindset, good, is to give your best, no? Give your best sa publiko. Maingunan mo nga, dili ka mo nagapasahod sa mua. No, no, no. The tax that these people are paying, mo na'y nagapasahod sa inyo, ha? And I'm not saying this to, kinabitong to insult. No, this is not mean to insult po. This is, kumbaga, a wake-up call ba sa itong mga frontline workers, sa itong mga health workers, o sa others pa nga nag-tend o serbisyo sa publiko. Just think of it, no? Kaning mga, for example, na ay mo ato sa health center, kanang expected nila ba nga
i-welcome sila. Kay syempre, you know, kaning it's not a joke nga kanang ilang ginapagdaanan ba nga naglisod sa kinabuhi niya. You know, the health also is nagkalisod po niya paabot dito kay singkasingkahan or dili i-treat og maayo ba, no? So dili pud na pwede mga katinig. Dapat maghatag po ta og consolation, no, gamay nga empathy. So kung unsa man natong gipagdaanan personally, isat aside na to na ang mga katinig, kaya public service should always be of quality. Mojo na akong gina-insist. So siguro pagpasensya, kinsa may nag-send ani, no, pagpasensya hida lang kay basin ang problema sito ni ma'am na adlaw, no, tapos sa wa naan ka ano separate. Oo. Pagduty na, so pasensya hida lang, and here's the hope na ano, sunod na pagkita mayo, okay daing pag-treat ni ma'am kan mo. Kumbaga pag-accommodate naan ba. Kinahanglan magud na matarong ipag-accommodate naton sa kanaton mga kalumunan, especially ninggikan pa sang mangkalagyo na lugar, no? Kaya syempre yung kailan expect ba na matagaan na lunas o yung kanilan ma-feel na kabugat at least man lang ba matang matangtang. Tapos pag-abot pa lang doon siyang entrance, mag-greet na sila ng dili amo na, kumbaga dili amo na pag-accommodate. So di isip yun madayaw. Kinahanglan isab na pantay ang kanaton pagtrato sa kanaton mga kalumunan kung unan man ang estado ng kinabuhi. Kaya on sa mga yadunggan nato, no, mga katinig na pagkuan si sir kay i-treat ng madayaw pag yung mga yano, dili. So, di kaya nato niyan mga katinig, no? Siyempre yung mga frontline workers nato, mga health workers, perme nato niyan gina-celebrate sila tungod kay dili joke yung kanilang serbisyo na ginahatag o gina-render sang publiko, no? Iba saan niya kapuyat da, pwede tarong na pagkaan, pwede tarong na, kumbaga monitor recommendation na kanilang serbisyo sang publiko.

0: Mga katinig, no, daghan patag mga hisgutanan sa nasyonal ug syempre kumbaga ipasa na ko yung beat, no. Oo. Mga katinig, manamilit na ako sa kahanginan. Para sa dugang hisgutanan sa nasyonal, makauban nato si Karomi Ilusfa, Karobi Padilla Sison ug Lawyer Rosario. Kini inyong katinig, Jams Palmahil, maayong buntag, Davao Oriental.
1: Control at napasalitate din naman nilang naituloy yung halalan with the PNP as which serves as Board of Election Inspectors.
2: Mm-hmm. Though we know that this is a police matter, would you know kung yung mga nanggulo noong araw ng eleksyon ay may mga nahuli na or may mga identities na at may pinuporsyon na na kaso against them?
1: Alam naman na siguro ng PNP yung mga identities, kasi sa kulay na mga suot, alam naman nila kasi green, blue, red, doon pa lang medyo may idea na sila. Ganun pa man, habang papatapos itong canvassing, baka ayusin na rin nila yung mga legal actions na kailangan kung mayroon man based sa mga nangyayari dito sa Cotabato City at sa Sharif Saido na Mustafa.
2: Aha. Kasama ko po si Tinig 40 Ruby Padilla Sison.
3: Yes. Matanong lang natin, sir, kasi tama ka. After election, parang matiwasay na, wala nang gaanong kaguluhan. No? Pero Monday morning, nakita doon na grabe ang taas ng tensyon. At in fact, yun na nga, may mga persons na matatawag natin na vulnerable ang hindi nakapagboto. PWD, buntis, very early in the morning dahil nga sa kaguluhan. Hello, sir.
1: Putol-putol na po. Hindi ko maklaro.
2: What about this time?
3: Hello, sir. This time, sir. Good morning. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
2: Ayan po. Okay na po?
1: Sige, okay na.
3: Hello, sir. Sa Cotabato City mismo, lalo na sa elementary school, nangyari doon very early, sir, abang yung mga vulnerable sectors ang unang nakahilera sana sa pagbuboto, pero dahil sa nangyaring kaguluhan at putukan, iniuwi at sinafety yung mga vulnerable sectors. Sa basa ninyo, sir, sa sitwasyon, hindi kaya yun pagsasabotahe para may intensyon na hindi dadami ang boboto or para bang... Hello, sir.
1: Hello, cutting out na po. Aha. So, hindi ko makuha.
2: Aha, sinasabi po. Ako po, malinaw po ba ako? Hello po. Hello, Colonel. Nawala na yun si Colonel. Must be with his signal kasi dito sa atin okay naman na eh.
3: Loud and clear man diri sa ato. Hello.
2: Anyway, nawala na.
3: Anyway, gusto na ko i-pick up kaubang dos. 7.2 per assessment nila. And is in a scale of 100, 7.2 ang gitanaw nila nga
2: areas na may untoward incidents na nahitabo. So, relatively, that is a very small percentage. But of course, ang problema mong gudre is while it is a very small percentage, it happened at nerve center ng BARM.
3: Diya, pagyod ang kumilek seat sa Commission on Elections, kaubang dos, no?
2: Og diya po ang seat sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. So, mao tong unya ang ato mga kauban sa media baya, ganahan ba igod ang mga stories quote unquote that sell kanang mabaligya mga
3: stories that bleed when it bleeds. So, pero kita dili ana tong tanaw kaubang dos.
2: Yeah, unfortunate para sa ato well it is a reality nga nahitabo, but for us as Mindanaoan na journalist na naka-experience sa giyera, naka-experience sa bakwit, nakakita sa mga kalisod sa mga bakwit evacuation centers, we of course do not like this similar things nga mahitabo, no? Kaya kita mismo mga biktima, nagiging biktima kita. Now, ang what is sad, no? Kay hangtod karon, there appears to be kining mga ginaingon nga mga warmongers or journalist na
3: mas nag-i-enjoy.
2: Oh,
3: na
2: mas
3: ini-ignite.
2: Kay kini banner na po ni kwarta na po ni ana mga inya nga mga thinking, but we do not think it that way because we are journalists who cover the war in the context of building peace. Mao na ang ato ang bias mga katinig nga mga journalista sa Mindanao. That's why dili pwede nga neutral ta sa mga issues affecting Mindanao, because being neutral is actually siding with the powers that be, no? So it's as if gidawat nato ang status quo between an exploited and
3: the one exploiting.
2: And exploited. Exploited.
3: Sa giabusuhan versus sa nangabuso, no?
2: Siyempre, ando ta sa giabuso.
3: Pero happy kita, kaubang dos, nga sa mga areas nga duol po diri sa ato, kung dunay kahingawa o grabe nga tensyon, dinhi sa mga nearer areas, duna po'y kahapsay. Sumurag yin o giyang. Dunay kainit, dunay po'y kabugnaw, o napamatud-an sa mga naadini like Kabakan, Carmen, areas, parts sa areas diha sa Pagalungan, Pikit.
2: Dito sa Alyosan, yes, paingon dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. No?
3: They want to give peace a very meaningful try. So unta, masustain kini. Kay ingon sa uban, after election, kaubang Romy, ang ilang ano after election, mag-ilog na po na. O basi dag magubo tungod kay mopili man og chief minister. We hope nga mahimong very objective, hapsay, o each one will be listening to each other.
2: I don't think mahitabo pa na, because bisan og adunay mas daghan og mga representante nga na-elect, at least sa pagkakaroon, there are around 4 or 4 og upat sa 13 ka mga partido nga ni Salmot ang nakapadaog, no, kinitong UBJP, kinitong BFP, o kinitong BGC, ani ka upat kining Bangsamoro People's Democratic Party or ayat. Pero at ano ha, istoryahan to na kaubang 40 liter, kaya while it is generally peaceful, ingon pa sa Lente, and we agree with Lente, pag ingon nila nga it was not necessarily orderly. Pero balikan to na, kaya ato ipadayon sa kining pagbasa sa mga nidaog na human na ta dito ganiha sa mga nidaog nga 16 kabuok sa nga nagikan sa BJ
3: UBJP.
2: Dili ang 16
3: sa BFP.
2: Sa BFP.
3: 15
2: ang sa UBJP.
3: Usara, no?
2: Usara ang diferensya. Karon aduna pa ano kining BGC, no? Aduna pa 8 nga ilahang mga kandidato nga nidaog. Number 1 si Mamintal Rakian Adjong III. Number 2 si Amir Zakaria Adjong Rakim. Number 3 si Abdulrahman Ruby Is Mangudadato. Number 4 si Dato Bimbo Sinswat. Number 5 si Hani Ain Bud. Number 6 si Abdul Rasti Aminda. Number 7 si Siti Aisa Pansar. Number 8 si Amil Bahara Mawalil. So katong 8 mga katinig ug adunay isa nga nagikan sa Bangsamoro People's Democratic Party nga si Jose Lorena. So overall siyam plus 15, that is 24 plus 16, that is 40 na. 40 na, di ba?
3: Mental lang lagi kayo mag-solve. Ayaw na kayo, ma.
2: Basig na katsamba lang. Ngayon, bugo ba yata yung mat? Pero yeah, if my mathematics is not mistaken,

0: tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ngayari. Welcome back mga katinig. Before ta nag-break itong niingontang atong isigutan na kining peaceful nga election, pero dili siya necessary orderly. Sa imuhang kabahin na kwarenta, nagtuyok-tuyok mangyug ka.
5: Yes.
4: Kung sa'yo masulti ni mo.
5: Swertiha sa among natuyukan. Kay puro tanan
4: peaceful and orderly.
5: Peaceful siya. Naapoy mga ginagmayng disorder, pananglitan, pangitaayo og ilahang pangalan. Pero mostly, generally, na-locate yun kaubang Romy o nakabuto yun po, no? Na ay mga hilaan o butante sa pipila ka area, pero napakita po na execute sa ilang BEI, no? Unsa ka decisive, no? O nahapsay ra gyud tungod kay kaila man po nila pariente, mga relatives, so naayos ra gyud, no? And we appreciate sa mga efforts na ingana, no, na napatunayan nung mga nagti-take charge talaga na mga guro, lalo na yung principal sa isang area kasamang Romy, kung saan merong hilaan sana ng mga butante, no? Sort of pressure yun. Pero nakita din natin kung gaano ka empowered, gaano ang yung decisiveness at yung sense of justice dito ng namumuno sa butuhan, no? Through the teachers. So generally, hindi tama nga, peaceful. Walang putukan, at saka prepared pa yung kanilang mga bipat kasamang Romy, no? Nakita din natin na very fair, kasi sabi pa, sige, buto kung sinong gusto. Andyan yung UBJP, andyan din yung partido ng magkabilang panig, no? May mga observers. So we submit na talagang peaceful sa tatlong areas na napuntahan natin. Orderly, paghahanap ng boto, tulakan, sinong gustong unang makaboto, siyempre part yun ng disorder sa pag-assert ng kanilang oras na dapat mauna si ganito.
4: Mm-hmm. Part yan ng tawag nito, SGA at sa Maguindanao, kasamang 40. Muadto ta dito sa Lanao del Sur, kaya ang ato ang kauban si Richel Yumil nagmonitor po dito og nagfile po ng mga reports. May buntag, Richel, og welcome.
5: Yes, good morning.
4: Abay.
6: Kabang Ruby.
4: Aha.
6: Kinsay mo partner?
4: Si Ruby.
5: Double R ni, Romy og Ruby. 40 og dos.
4: Si Ruby pa nila seasoning na ni. Ang general, hello. Ang general nga assessment sa mga independent monitors sa ang election may not be peaceful, pero ingon nila dili pod orderly. Generally peaceful di ay na mga pipila ka mga lugar nga andun ay mga panghitabo sama sa Cotabato City, pero dili siya necessarily orderly ang election. Kumusta diha sa imuhang area of coverage, sa peaceful ba, orderly ba?
6: Kasamang Rodney, kasamang Rudy. Sa una higayon,

0: Naitabog yun ang makasaysayanong first historic farm parliamentary election na gitakupan kagahapon human na deklara ang last four na candidates kay una siyam sa siyam lima man to. Og sa tibuok senaryo, ang itiro Lanao del Sur, Marawi City, sukad masukad kay ako magyong nasaksiyan sa mga previous election. Ito kami aging election sa September 14. Dili na gito matangtang sa kasaysayan ang kasinatian. Tumikan nga na-maintain yun, na palikon yun ang kausa o kalinaw o siguridad o credible ang maong eleksyon. Number one, sa assessment, sa interview na to ni Brigadier General Jesse Montoya, ang Brigade Commander sa 103rd in Infantry Haribon Brigade. Then, ang duha magod ka, ang galawigan, na may duha ka brigade. Lakit na ni ang 101st 3 Red Arrows Brigade na ukos pangulo ni Brigadier General Yasser Barra, nagbase dito sa Matalin, Mataba, Malabang. Tumikan sa overwhelming ang mga tropa o ang kapulisan na maintain yun ang kahusay o kalinaw. Nga naman, they will prepared 3 months pa lang giplastar na ang plano, girefine o kunsay mga posibleng mga mahitabo in between. Kana yung gibantayan dito anang tabi sa 13, usually magunang bispera sa eksyon na diha ang mga medyo
1: kisaw.
0: Mga kisaw, no? Na mga movement, pero kanang gitawag na itong ulan-ulan, nagi po yung naulanan. Kanang mga normal na sila dito, ay lahanan man. Pero in terms of peace and order, ang sundalo yun mo gigagwardya sa ganghaan kay one entry, one exit policy ang gipatuman. Dugay naman eh na pamagi, pero mas grabe yun ron kay gibuhos yun ang pipilaman to ka mga tanki di kira nga ito na monitor ang trupa murag muad to Ukraine ang trupa. Katitindihana yun kay Satran.
2: Murag garison di ito. Kaubang Richel, murag military garrison tan-awon ang
1: presinto.
0: Ipakatap yun ang gibahin man ang usa ka batalyon, pipila man to kapitan, ang matag batalyon, gibahin sa nakalain-lain na mga district o lungsod o kada clustered precinct, nagisundalo, nagipulis. Ang sa pulis lang daan, God.
1: Wala ba yung mga sundalo o mga pulis diya sunod sa mga presinto? Kay Daria, doon na yung mga nakita ang mga pulis o sundalo sa sunod sa presinto. But despite that, nagkagubot maghihapon sa Cotabato City?
0: Wala. Nara mga pulis ang sundalo na gawas sa kaniniang eskwilahan. Mo'y ga-control sa point of entry. Ang pulis, inigsuod ni mo sa eskwilahan, walay pulis ako nakita ning suod sa polling precinct.
2: So kaubang Michel.
0: Yes.
2: Kaubang Michel. So napanigurado gyud nila na tanang musulod walay armas di pwego, walay pusil o walay mga bladed weapons nga nakasulod.
0: Yes, kaubang Ruby kay diha pa lang sa diha pa sa ganghaan pa sa one entry sa entry point kinapkapay dula na mga pagsita sa mga pag ayaw may yalaw nga magdaan
2: yes,
0: sa kung butar unsa magkakong magdaan magkakbag
1: basig din mga baluta na ito
0: kung mabutar ka unsa ba ito yun so kayo tinaanan ka may sila stick unya equip dito sa amos talo ha
2: so wag yun ni buto
0: kita yun ko station gun pero wala magamit o kingon man paper spray
2: murag diha
0: kita yun kay giap intano ako makupagsampol. Pero wala akong nagitirahan. Gitistingan lang ako sa gitakusok. So, huwag natin ang pabadlong. Pakatira, huwag namin sa tisirgan. Kaya magkirig-kirig mag-inang tao, wala. Mm. Hindi daw matay pero matupad doon ay side effect.
2: Madispantag yun.
0: Madagdaki, kasi hindi na mga anak. Ang kuya o gitiras laki, wag yung anak, makaanak na noon.
2: So may trivia yun ta ni.
0: Pero ang mga tupa sa pagkaroon, wala pa kay pull out. Doon naman ko'y mga panghaka-haka para na doon ay ikasok mapildi, ikasok tikason eh, o balos yun eh. Doon naman ay threat. Si Commander Bravo mismo, ni Butarte, wala lang kung mabdi kay pwede sa iyo ha, alasays. Alasays buntag. Kunya, dito siya sa barangay Tampilong. Sa Marawi.
1: Aha.
0: O hapsay ang pagsuod niya kay wala may media gialaw mo suod. Sa policy yun sa mga sa Comelec, ubos sa magdumala ni Attorney Muhammad Nabil Mutya, brother ko ni sa Alpha Sigma Phi fraternity si Attorney Mutya. Insya Brad, pasinsya gibrat ha. Muna itong kasabutan ha, kay bisag amigo ta, siyag brother ta ka, pero sa, in terms of policy, wala git kay brother-brother. Ikaw, of course, but kay maulawan mapunta. Maulawan ka, maulawan sa ko. So, kisunod gina, wala git journalisting suod so, dito sa polling precinct.
2: So, mapangutanan nato kaubang Richel, mapangutanan nato dili mo makasilip. How about the local observers o ang foreign observers? Di ba nila pwedeng silipon kung unsay nagakahitabo sa sulod sa presinto? Bisag just a glimpse?
0: Wala kasulod dito except sa butante o mga members sa electoral board. Wala dyan.
2: Watchers? Watchers sa matag partido, kaubang Richel?
0: Of course, na'y watcher. Normal na siya, na'y watcher matag partido pero nas the plate. Dili, doon na direct yung watcher sa kuhan pa, kaning amay pakpak in high school. Kaya namingaw naman, hapon naman ko niya ito, na bantayan ako sa gawas, na ninduol siya sa kaning miyang butante ng babae, hapon na ito. Akong giling na itong sinyasaan ako itong usa sa mga maista ito, ma'am.
2: Si Tahoy. Anang
0: ayaw din nagpaduula ang watcher sa amputante. Madungog man ko nila kay duol raman ko. Papahawaan ang watcher niya. Watcher ko. Kay muapil man kahit crucial shading, uy, di na ako silbi. Inko, ma'am, para nais kayuhan ninyo. Kay imog yung sugdan o assist proceeding, ang akong camera mam o akong cellphone sa video, hindi ko brown out. Ang abas mga electric
1: Jill, cutting out ka? Hello? Cutting out man siya, gabiyahe siguro ni. But anyway, nindutong iyang mga ano no, iyang taho kay apparently, instrikto o yun, naputol na yun.
2: Vigilant sila, kaubang dos.
1: Pero sobrahan po, kaya dili medyo pasundan sa... dili sa ito, medyo luag siguro. Kaya, actually, right po, sa mga practicing journalist, mga media, nga, ano, magsusi.
2: Kami makasilip man may kaubang dos, no?
1: Kami sa... po.
2: Makasilip, tan-awon nimo, kung wabay nag-dikta, kuan ba kanang walay undue influence.
1: Sel, no? Dahil lang ha. Naputol ka.
0: Mobile
1: di ay ka.
2: Natagnaan yun.
1: Anyway, doon yung mga report na during para sa ng pre-shaded ballots, doon yung mga report nga ang mga watchers lang ang nag-fill up sa mga balota o as early as noon time na report po nga niabot nag 95% ang turnout which is mura og dili katuuhan kining maong mga panghitabo o labay susama nga nahitabo diha sa inyo ha.
0: So far ang feedback sa on the ground kay damang tay mga mga kontak ko sa mga tropa. So far, walay issue niya na sa Lanao de Sur, Marawi. Ang claim yun na we made history matod ni Attorney Nabil.
1: Mm-hmm.
0: Attorney Muhammad Nabil Mutya, we made history. Mausap na ang tropa na sa nagpasalamat si Governor Mamintal Adjung Jr. isip hepe sa local executives sa lalawigan sa Lanao del Norte nga tapos na ang eleksyon, whether you belong to other party, nanawagan si Governor Adjung sa usap ka reconciliation sa mga
1: maghiusa
0: personal no o sa atalan nga naglihok no sa politika mag-reconcile og napasalamat pud si Attorney Mutya sa tanang kapulisan, stakeholders, military, tanang mga AFP units nag-support. Kani kagahapon ang ang 4,000 ka mga kapulisan gi-consolidate nagbalik dito sa headquarters sa PNP sa Lanao del Sur, samtang ang sa tropa sa military in place pa dili pa mobiya sa ilang location no. Kani privilege kayo ang Joy FM kaubang
1: Ay, daghan day galanog-lanog ra ang atong 87.7 na Joy FM Pangil Bay diha to sang igreet ang atong mga tigpaminaw diha may buntag sa mga taga Lanao del Sur, Marawi, Oroquieta, Misamis Occidental, Misamis City o guban pa sa Zamboanga province.
0: Kasamang Romic, kasamang Ruby, ang kasaysayan sa lalawigan sa Lanao del Sur ug Marawi City, dili na gini mawala sa panumduman sa mga katawhan o buot sa mga katawhan nga magpadayon kini kay matod pa sa tong maestra nga among akong gi-interview putante nga ingyang. Although sir, gikurbaan ko sa primero kay na mga first time ko din na first farm parliamentary election. Gikurbaan sila kay basig magubot kumikan kay mga sa pagbutar. Ipakita pa sa ako ang Indelible Ink, no? Nga ang kuko gibutang ang Indelible Ink, nagpa-picture siya o ningawas galini sa mga nasudong pamantalaan ang ato picture, no? Nahita mo po sa wapa ang election, a day before election, privilege kayo ang Joy FM na gipasakay ta sa Black Hawk helicopter. Salamat kang General Pontuya na napostpone on to kay the other day punta pero doon ay intervening factors and ay activity na bigla lang na pahigayon ba. So magpasalamat ko sa leadership ni Brigadier General Jesse Montoya. Class 95 ni siya, kaubang Ronnie, kaubang Ruby. Privilege kita kay wala may laing journalist na ipasakay. Kita naman yun.
2: So naka-aerial view ka di ay diha. Aerial view sa mga tulungaan.
0: Ning landing yun ni sa Tiaga po. Pag-inspect na nila ang inspect na mo ang setup sa kaning niang point of entry o exit. Systematic yun. Atong higayon na gwardyado na ang eskwilahan kahit tuha naman dito ang automated counting machine. By the way, kagahapon dahil before ko ning gawa sa Kapitulyo, isubay man ko palipot dito sa Loyong Bahid ang gymnasium may mga gihimong hub sa mga ACMs, automated counting machine mga para preliminary niya mga ballot boxes tuwa dito gwardyado po dito sa kasundaluhan o nakuha din nato ang last na activity din gikonsolidate ang mga ACM para ballot boxes o kumang para paraphernalia, kaya account yun ni per municipality.
2: Kaubang Michelle?
0: Yes.
2: Wala ba'y nahitabo nga along the way while voting is going on, wala ba'y nag-malfunction nga machine o wala ba'y brown out nga nahitabo diha?
0: Katong sa may pakpak sa hapon, balikan man ako, may pakpak elementary school, nasaksihan din ako kapidok-pidok ang kurente. Kay ang kurente mo may ga-supply o ga-power sa Starlink o man ay gigamit sa connectivity. Pero sa mga VCM, doon na ikaw galing yung battery. So, dapat i-review ni. Akong dokumento sa na kadumdum mo nga katong nag final testing and sealing sa automated counting machine, dito magyug ko sa monitoring center sa Capitolio sa Social Hall. Dito man gipahigayon ang dito man ang venue sa provincial board of canvas, mga mag-canvas, no? Pero sa wala pa, pamulo pang ga-transmit, hinay ang transmission sa report. Nga naman, kay di ay, ang sa matag munisipyo, umahuman na o testing and sealing ang mga automated counting machine, i-report na nila sa chairman sa electoral board. Pero dili Starlink, mo po na dapat nga i-review. Text lang o cellphone lang, nadawbi ko yung signal, nadawbi o kaning nahutag yun si ma'am.
1: Dili, Chil, ang tanan nga machine sa asatong pagkasabot, adunay built-in nga Starlink connection sa...
0: Okay, okay, gadget lang, Pabang Romy. Yes, tinood na ang na-Starlink, pero ang pag ang akong buot pasagot, pag-report ni Ma'am Guapa to sa...
1: Kanser Guapo.
2: Seryoso ra kayo ta.
0: Cellphone
2: niya.
0: Sir, okay na ni. Mo na i-picture na to. Mo na i-tax na ni. Anong orasa. Mo patak na ito sa monitoring. Kay sa Cotabato man nila ang unang labay. Dili man mo diretso sa Nord del Sur. Cotabato man ang command center. So mo pag-report sa command center na register na dito sa system na ni-report na si Ma'am Guapa o Sir Guapo. Ipasa na yun na ang report dire sa Lanao Sur. Kung Lanao Sur.
1: Rachel Guapo. Rachel Guapo, stand-by yes, sa kake. Ato son tagaagi ngayon ng ato ang participante sa online. Kaya doon na sa pangutana. Ngayon siya ati Ruby. Sino po talaga ang sabi ni atong cursor, dali lang ha, sino po talaga ang nanalo UBJP? Sukran Kuya Romy sa mga basa
2: sa pagbasa
1: si Dato Aban ito taga Marble. Dato.
2: Yeah, Dato, good morning. Mapia mapita.
1: Actually, binasa natin kanina. Oo. At mamaya, bago tayo magtapos, babasahin po natin na uli, Dato. Antabayanan niyo po ha. So, Che, Rachel Guapo.
2: Rachel, pinakagwapo diya sa Lanao Sur.
1: Hello? Nawala naman siguro. Nawala na yun. Anyway.
2: Ang akong pangutana, anak dos, no? So, gipicturan? Ang resibo ang picturean or gi-type lang ni ma'am? No? Kaubang Rachel, og naa ka pas linya. Picture ba ang resibo di ba na may mugawas nga murabag sa tailor, no? Kung pila gyud ang overall result. Gi-picturean na or ogilabay? Gi-post dito sa gi-forwardan niya ni ma'am, Ma'am Guapa or being texted ang figure?
1: Mm-hmm. And before that, ato sang kini importante kay ning announcement, no? September 16, 2016 class suspension due to weather disturbance, no? Ang Kinabawan City clustered sudapin na og poblasyon sa Carmen all levels sa eskwelahan na cancel ang klase tungod aning dili maayo nga panahon. Samtalang tanang levels pod cancel gihapon sa Kabakan all levels sa cancel gihapon sa Luhong Antipas sa clustered cancel ang klase. So katong pangutana ni Dato actually but Dato Aban ang iyang pangutana sa UBJP, pero ato na lang basahon tanan siguro paningkamutan paspas lang, no? Sa UBJP ang nidaog ang mga nanalo po si Abud Al-Had sa Murad Ibrahim, si Kagimurad, si Datukan Muhagir Iqbal M. Abbas, si Muhagir Iqbal, si IQ, mas kilala ito sa IQ, si Ali B. Sulaiman, si Edward Yugera, si Ali Ibrahim, si Said Salindab, si Muhammad Yakub, si Amir Gary Balindong, si John Anthony Jetlim, si Haber A. Asural, Asarul, sorry, si Shailija Dumama Alba, si Norjanal Dipatuan Dipatuan Dukul. Number 13, si of course si Attorney Raisa Jajuri. Number 14, si Said Sheikh, and number 15, si Alio Salik. Yun po ang mga 15 po sa UBJP, sa BJC si Mamintal Rakiin, Adjong si Amir Sakarya, Adjong Rakim, si Abdul Rayman Rubil Manguda Dato, si Dato Bimbo Sinsuat, si Hani Anna Bud, si Abdul Rasi Amin, si Siti Aisa Pansar, og si Amil Bahar Mawalil sa
2: BP Kaumang Romina, ah?
1: Sa Bangsamoro People's Democratic Party, isa lang si Jose Lorena. Sa BFP, una kayo listahan niya?
2: Wala.
1: Akong basahon. This is Isaac Kabuk. Si Suwaib Orano, number 1. Si Abdul Wahid Halil, number 2. Number 3, si Ahmad Ibrahim, number 4. Si Dan Asnawi. Number 5, si Abu Nawas sa Maslamama niya, wah, di ka naman nota. Number
2: di makasabot.
1: Number 6, si Johar Riabo. Number 7, si Kamida Gandamra Jr. Number 8, si Carwin Hamjani. Number 9, si Kitim Kadatuan Jr. Number 10, si Michael Mintimbang. Number 11, si Suraija Reina Hataman. Number 12, si Maria Arupa Kandao. Number 13, si Alindato Kapagayaw. Number 14, si Sulfikar Ali Bayam. Number 15, si Jafar Apulo Mikhail Matalam. Number 16, si Junalin Sumlay. Kaibigan po natin si Junalin Sumlay, taga Minsayap. Anyway, yun po lahat ang mga nanalo sa anay proklama na. So, lahat-lahat po ito sila ay 40. Yung other 40 will be taken from the sectoral representatives. O wala na yun tayo oras. Kay alas 7:01 na.
2: Wala naman tayo oras, pero mapadayuno na itong sundan, katong mga wala pa na-proclaim, no? So, at ang ilang gihapon, o kuyugi kami, Kinisitinig 40, Ruby Padilla Season.
1: O, Kinisitinig, Dos Ramilus, na nag-ingon dagang salamat sa inyong pakiguban ka na mo, o nang hinaot nga, unta sa tanang higayon na mag-uban-uban kita, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, mapya mapita sa langon na mga lusob tanos sa tiyan.
3: Ma-oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kumakain ng magudkuana good. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kumakain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok pipiro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makain ng kong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na ulian jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
12: Oras, ganap na nga alas sa 7 na.
10: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday at 16 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM.

0: Mag-atid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang bangkay ang natagpuan sa Cotabato City kahapon, nalulutang-lutang sa isang ilog. Headline. Formal na nga naiproklama ang mga nanalong kandidato sa katatapos na Barn Parliament Elections. Dahil naman sa sama ng panahon, ilang bayan sa lalawigan ng Cotabato ang nagsuspindi na ng klase para sa kanilang mga estudyante sa elementarya at high school. Headline. Samantala, sugatan naman ang driver ng isang truck matapos bumaliktad ang minamaneho nitong truck na may mga kargang mga abuno sa Antipas, Cotabato kahapon. Headline. Naresto naman ang isang wanted person na may kasong panggagahasa sa probinsya ng Cotabato. Headline. Samantala, isa namang matandang lalaki ang namatay matapos na ito'y nakipagtalik sa isang batang babae sa isang motel sa General Santos City. Headline. Abot naman sa 6.4 milyon peso halaga ng nasunog sa obrero Davao City. Headline. Samantala, naaresto naman sa Davao Oriental o Davao Occidental ang isa pang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Headline. Serbisyo ng gobyerno dinala na sa Pichon, Caraga, Davao Oriental. Headline. 12 pamilya sa Baganga binigyan daw ng agarang tulong matapos ang sunog. Headline. At Dar Caraga nagsagawa ng subdivision survey sa Manurigao, Caraga, Davao Oriental. Headline. Isali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Ipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Magkakaungkog ka ng mga wikson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Wala na ito ko ang hubag sa tiil.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

0: Ganap na nga alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Cotabato City matapos nag-viral sa social media. Ang tila walang takot na pagdaan ng mga tangke at paglalakad ng mga sundalo sa harapan ng Sinsot Avenue, particular sa tapat ng Cotabato City Central Pilot Elementary School, nang nakaupong lalaki ay iniulat itong nawala ayon sa kanyang pamilya si Abdullah Samal, 18 anyos, ay hindi na nakauwi pa ng kanilang tahanan matapos sa itong nag-viral sa social media. Kinabukasan ay hindi na matagpuan ang naturang binata. Nabatid na ang naturang binata ay may problema umano sa kanyang pag-iisip. Matatandaan na sa araw ng eleksyon ng Lunes, habang dumadaan na ang tangki de gera at nakasunod ang mga sundalo, nakaupo sa gitna ng kalsada ang naturang lalaki at tila walang takot. Sa kabila ng tensyon na kaugnay ng first parliament election. Samantala, sa Cotabato City pa rin, dalawang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan namang lulutang-lutang kahapon sa bahagi naman nang barangay Bago Adosa ng naturang lunsod. Agad ang mga rumispundi ang mga tauhan ng City PNP at ang Scene of the Crime Operative para usisain ang pagkakatagpo ng naturang mga bangkay. Hindi pa nakikilala ang naturang mga biktima habang patuloy pa ang pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa pagpatay sa naturang mga biktima. Ang isa ay natagpuang lulutang-lutang sa tabi ng ilog malapit sa puno ng Kawayan. Samantala, sa Datupiang Maguindanao del Sur, aabot naman sa 3.4 milyon pesong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa ikinasang anti-drug operation kahapon, ang naturang suspect na si alias Teng ay isinailalim sa matagal na surveillance operation at nang makumpirma na nasangkot nga ito sa pagtutulak na ipinagbabawal na droga. Agad itong inaresto ng mga tauhan. Nang Philippine Drug Enforcement Agency at nang Philippine National Police. Sa ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Pikit Cotabato, naaresto naman ang isang wanted person dahil naman sa kasong panggagahasa. Si alias Neil, taga Barangay Poblasyon Pikit Cotabato, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayap, Cotabato. Nabatid na naharap pa si alias Neil sa dalawang bilang ng statutory rape at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kalayaan. Kasalukuyan ito nga nakapiita sa detention facility ng Pikit PNP habang nagpapatuloy pa ang pagantay ng commitment order mula sa korte nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa Antipas, Cotabato, sugatan naman ang driver ng isang truck na may mga kargang abuno matapos itong bumaliktad sa bahagi ng barangay Luhong kahapon. Ang naturang biktima ay kasalukuyang pang ginagamot sa ospital si alias Junjun, na driver ng naturang truck ay nawala na muna ng kontrol ang minamaniho nitong truck habang nasa matirik na bahagi ng kalsada. Nang mahulog ito sa kanal na wala ng kontrol dahil ano pang bumaliktad ang kanyang minamanehong truck. Sa ngayon ay nanatili pa sa ospital ang naturang driver. Balita mula naman sa General Santos City. Patay ang isang senior citizen matapos na ito'y nakipagbengbang sa isang babae sa isang motel sa barangay Apupong ng naturang lungsod na batid na pumasok sa lodging house ang naturang senior citizen kasama ang batang babae at dito ay nakipaglaro ng apoy. Sa sobrang pagod si alias Leoncio, nakatulog ito alas 11 pasado kamakalawa ng gabi. Subalit na gulat na lamang ang babaeng kanyang kasama na si alias Soraya nang hindi na gumagalaw ang naturang senior citizen. At dito, bigla na lamang sumigaw si Soraya at humingi ng tulong sa staff ng naturang lodging house. At dito nabatid na inatake pala ng kanyang sakit sa puso ang naturang senior citizen. Malungkot naman na dahil isa sa mga rumisponde sa naturang insidente na membro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, nalaman na asawa niya pala ang may ang naturang namatay na senior citizen. Alas 7.21 ng oras, samantala sa Davao City, aabot naman sa 6.4 million peso halaga na naging abo sa nangyaring sunog alas 12 pasado ng tanghali kamakalawa sa barangay 15B, Barangay Obrero sa Davao City. Ayon na sa ulat ng City Social Welfare and Development Office, nasa 15 o 19 na mga bahay ang tinupok ng apoy. 17 rito ay nagtamo ng total damage at partially damaged naman ang 2 mga bahay. Sa kasalukuyan ay nasa 36 na mga pamilya ang apektado ng naturang sunog, kung saan na siyam ang house owner, 12 naman ang sharer, 17 ang renter at 14 ang mga boarder. Agad namang nagkaloob ng tulong ang DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. Samantala, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection na para malaman kung ano ang dahilan ng naturang sunog. Balita mula sa Malita sa Davao Occidental, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang wanted person dahil sa kasong panggagahasa. Sa ikinasang operasyon, na aresto ang top 2 provincial most wanted person sa barangay Bangilion o Bangalion sa Malita, Davao Oriental. Ang naturang suspect na si alias Dodoy ay may kinakaharap na kasong 2 panggagahasa. Batay naman sa warrant of arrest na inisyo ng Malita Municipal o inisyo ng korte mula sa naturang lungsod, sa kasalukuyan ay nakapita sa detention facility ng Malita PNP ang naturang suspect. Ganap lang alas 7.23 ang oras, suspindido naman ang klase sa iba't ibang mga paaralan sa lalawigan ng Cotabato dahil naman sa sama ng panahon. Kabilang sa nagsuspindi ng klase, ang Bayan ng Carmen, Matalam, Kabakan at nagkaroon din ng clustered suspension sa Kidapawan City particular sa Barangay Poblacion at Barangay Sudapin. Ganun din sa Antipas, Cotabato, kung saan ay clustered o nagpatupad din ng clustered suspension of classes particular na sa Barangay Tuwail at Barangay Luhong sa Antipas, Cotabato. Tiniyak naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang naturang mga bayan ng pag-alerto dahil sa sama ng panahon.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sukat pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?

0: balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Jam sa Palmahil.
1: Iba't ibang serbisyo ng gobyerno ang inilapit sa mga residente ng Barangay Lechon. Sa pamamagitan ng one-time big-time outreach services karga na isinagawa nitong Setyembre 15 hanggang ngayong araw. Pinangunan ito ng LTO Region 11, katuwang ang Provincial Government of Davao Oriental at Municipal Government of Caraga, kasama ang DSWD, PhilHealth, SSS, NCIT, PSA at iba pang partner agencies. Layunin ng karavan na mapadali ang pag-access serbisyo, lalo na para sa mga residente sa GIDA areas at indigenous people's communities. Hinikayat ang mga residente na sumantalahin ang mga serbisyong hatid ng mga participating agencies. Sumantala, agad na maksyon ang lokal na pamahalaan upang tulungan ang 12 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Central, Baganga. Bawat pamilya ay nakatanggap ng isang sako na bigas at cash assistance bilang agarang ayuda matapos ang insidente. Ayon sa pamahalaang lokal, bahagi ito ng patuloy na suporta sa mga residenteng nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna at kagipitan. Dagdag pa sa mga balita, nagsagawa ng subdivision survey ang Department of Agrarian Reform o DAR Municipal Office ng Caraga sa isang lupang saklaw ng land acquisition and distribution o land process sa Barangay Manarigaw, Caraga, Davao Oriental. Isinagawa ang survey mula September 8 hanggang 10, 2026 sa lupang pagmamayari ng Yumaong Norberto Nuno Dominguez na may sukat sa 14.3 hectare at saklaw ng lot number 2301-318-D. Layunin ng subdivision survey na matukoy at malinaw na maitala ang mga hangganan at sukat ng lupang ilalaan sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries o ARBs. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap lang alas 7.29 ng oras na saligtas ng kalagayan ng isang pulis na membro ng pulis sa Regional Office 13 matapos itong nasugatan sa nangyaring pamamaril. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School sa panahon ng eleksyon ng araw ng Lunes, si pulis patrolman Justine Reyoga na mula sa Dinagat Island Police Provincial Police Office ay ipinadala sa Cotabato City para tumulong sa pagkakalob ng seguridad pagkaugnay ng naturang BARM election. Kahapon, si Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, Deputy Chief PNP for Operation, ay personal na nagtungo sa ospital para alamin ang kalagayan ng naturang police. Matatandaan na sa nangyaring pamaril, isa ang patay, tatlo ang sugatan, kabilang si Patrolman Ga. Kung saan itinuturong suspect sa naturang pamamaril ay ang barangay kapitan na ngayon ay pinaghanap na ng mga otoridad. Samantala, balita mula pa rin sa Bangsamoro, naproklama na kagabi ang 15 sa mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party sa isinagawang canvassing sa pamunuan ng 6ID Philippine Army sa Latuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga naproklama, sina dating Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim na siya namang chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Naproklama din na si Datukan Muhakir Iqbal Abbas Ali Sulaiman, Edward Guerra Ali Ibrahim, Said Salindaba Muhammad Yacob Amer Gary Balindong, John Anthony Jetlim, Habir Sarul, siya Elijah Dumaba Alba, Nora Gianna Dipatuan Dadukol, Raisa Jajuri, Said Sheikh Ali sa Salik. Samantala, naproklama na rin bilang nanalong kandidato sa District Representative ng Maguindanao del Norte, particular sa ikatlong distrito ng naturang lalawigan, si Interim Chief Minister

Naiproklamo na rin si Interim Chief Minister bilang 3rd District Representative Sammy Gambar. At ang 16 na mga representante naman ng Bangsamoro Bangsamoro Federalist Party o BFP, kabilang sa mga naproklama sina Suwaib Uranon, Abdul Wahid Halil, Ahmad Ibrahim, Dana Asnawi, Abu Nawas, Masla Mama Johari Abu, Kamid Gandamra Jr., Karwin Hamjani, Kitim Kadatuan Jr., Michael Mitimbang, Suray Ha Renas Hataman, Maruf Pakandaw, Alindato Kapagayaw, Solficara Ali Bayam, Jafar Apollo Mikael Matalam, at Junaline Sumlay. Naproklama na rin ang iba pang mga kandidato na nanalo din sa katatapos lamang na Bangsamoro Parliament election, kabilang din sa mga nanalo. Muna naman sa Bangsamoro Grand Coalition o BGC, si Mamintal Rakiin Adyong III, Amer Sakaw.

Ganap na ang alas 7:34 ng oras sa balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Sangari naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza na mapalakas pa at mapaunlad ang kakayahan ng mga responder. Lumuhok naman ito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. At Cotabato Provincial Emergency Response Team o CERT Rescue Olympic 2026 na nilahukan din ng Regional DRRM Council, Office of the Civil Defense 12 at ng LGU Makilala. Isinagaw ito sa Barangay Old Bulatukan kung saan sinubukan ang kaalaman at kahandaan ng mga partisipante sa pagresponde sa kalamidad at casualty incident. Sinuri din ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng hailing, low angle rescue techniques o LART, patient assessment and management o CPR management of the dead and missing person at collapse structure research and rescue. Samantala, nakatanggap din ng certificate of proficiency sa hailing LART, patient assessment and management at CPR ang naturang mga kinatawan ng probinsya. Balita mula naman sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Puroka, Malinawon, Maningkol, Osamis City. Ang suspect na si alias AI, taga Sityo Hinagdong, Tabid, Osamis City. Ikinasa ng Osamis City PNP sa tulong ng 2nd PMFC at 10th o 2nd RMFB-10 ang naturang operasyon matapos na kumpirma na nagtutulakan ng ipinagbabawal na droga ang naturang suspect. Sa ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa mga balitang pambansa, nakatakdang magsagawa ang International Criminal Court o Trial Chamber 3 ng Status Conference sa kasong Crime Against Humanity laban kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas sa naturang ikatlong status conference tatalakayin ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng mga witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure at mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin sa tatalakayin ang pagtatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa Nobyembre at 30 kabilang na ang panukalang pa magkakasunod na pagdinig na mayroong breaks at sitting hour. Hindi naman na matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kinakailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa mga ICC judges mula nang ito'y maaresto noong Marso ng taong 2025.

Samantala, tinanggap naman ni Senador Rubin Padilla ang subpoena mula sa Department of Justice kaugnay ng reklamong obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Ang subpoena ay kaugnay ng umano'y pagtulong ni Padilla para makalabas ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong buwan ng Mayo. Inutusan si Padilla na humarap sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 at Oktubre 9. Pinagsusumite rin si Padilla ng kanyang counter affidavit at iba pang mga supporting documents. Nagugat ito ng umano'y pagkakasangkot ni Padilla sa pag-alis ni De La Rosa mula sa compound ng Senado sa gitna ng mga pagsisikap na ipatupad ang arrest warrant ng ICC na may kaugnayan sa campaign ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Padilla, kasama rin sa respondent sa naturang reklamo sina Lieutenant Jane Alia Yasana Robles, Virgilio Palaganas Cariño Jr. at apat na mga John Doe's. Sa pinakahuling balitang pambansa, ipinagtanggol naman ni Senate Impeachment Court

Korta Presiding Officer Chis Escudero ang pagpapalabas ng subpina para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2025. Sa 55 araw ng impeachment trial kahapon, ipiniliwanag ni Escudero na kinakailangan ang mga lumang record upang magkaroon ng baseline sa pagpapagtukoy ng pagbabago sa idiniklarang yaman ng Vice Presidente. Isinalig ni Escudero ang kanyang desisyon sa utos ng Korte Suprema sa kasong Office of the Ombudsman versus Bernardo noong Marso 2013. Binigyang din niya na ang pagtatatag ng baseline figure ay mahalaga, hindi lamang para sa panig ng prosecution kundi maging sa defense upang magkaroon ng malinaw na batayan sa pagkuwenta ng salin sa buong termino ni Duterte bilang Vice Presidente. Inilahad din ng presiding officer na ang pagpapahintulot sa subpoena ay hindi nangangahulugang pinapalawak ang mga sakda laban sa kay Duterte upang isama ang mga amanoy ginawa niya bago pa man siya naging vice-presidente. Tiniyak niya na gagamitin lamang ang mga naunang dokumento bilang sanggunian at hindi para sa pagdaragdag ng mga panibagong habla laban sa kanya. Ipinapalabas ang naturang linaw habang patuloy namang tinatalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng kaso, nakatuon ang naturang prohibisyon sa mga paratang ukol sa hindi maipaliwanag na yaman. Maling deklarasyon ng salin at ang umano'y patuloy na pakikipagnegosasyon ng mga negosyante habang nasa pampublikong tungkulin. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, inakusa naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong nasa Moldova kung saan nandoon na siya at ang kanyang presidential jet ay nagsagawa rin ng drone attack ang Russia sa naturang bansa. Pagbalik din nito sa Ukraine ay hindi pa rin tumigil ang Russia sa pag-atake sa eroplano ng Ukrainian president. Unang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Patungo noon ang Ukrainian president sa Oslo, Norway nang mangyari ang naturang pag-atake. Wala namang nasaktan sa mga miyembro ng presidential delegation kung saan lahat ay nasa ligtas na kalagayan. Sa balitang pang-ekonomiya,

Inalistan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% of value added tax sa allowable system loss charges na ipinasa ng mga consumer bilang bahagi o pinapasa ng mga consumer bilang bahagi naman ng kanilang electric bill sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026. Kinikilala ng BIR ang allowable system loss hanggang sa limitasyong itinakda ng Energy Regulatory Commission bilang isang government mandated pass-through cost. Dahil dito ay hindi na isasama pa ang naturang koleksyon sa VAT, kaya hindi na ito papatawan pa ng output VAT at credible withholding tax on VAT. Nilinaw naman ng BIR na hindi nangangahulugan exempted na sa VAT ang buong electricity bill. Mananatili ang income tax at kaukulang creditable withholding tax. Alinsunod naman sa umiiral ng mga patakaran. Direktang makikinabang sa naturang kautosan ng consumer dahil wala ng karagdagang 12% VAT sa allowable system loss portion ng kanilang electric bill. Inatasa naman ang mga power generator, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, distribution utilities at electric cooperative na ihiwalay sa kanilang billing statement ang allowable systems loss charges. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Tiniyak naman ng Philippine Sports Commission na ibubuhos nila ang bunga suporta para kay Alex Ayala na magtatangkang masungkit ang gintong medalya sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan. Nakaamba na ang penalty kaya Alex sa oras na sumabak ito sa Asian Games dahil ito'y dahil hindi ito maglalaro sa mandatory event ng WTA sa Beijing Open na tatama naman sa parehong petsa. Sabay ng Asian Games dahil dito, mapapatawan na si Alex ng multa at ilan pang mga penalty. Kaya naman, handa raw ang PSE PSC Chairman na Patrick Gregorio na suportahan na si Alex anuman ang desisyon nito. Nakikipaugnayan na si Gregorio kina POC President Bambol Tolentino at PILTA Secretary General John Ray Tiangco. Sumulat na ang PILTA sa WTA para bigyang exemption si Alex lalo pat maglalaro naman ito para sa national team. Wala pang desisyon ng WTA sa request ng PILTA. Ngunit nauna nang na-deny ang kahilingan ni Janice Tijen ng Indonesia na may kaparehong status na gaya ng kaso ni Alex. Saludo naman ang PSC sa desisyon ni Alex na unahin ang national team sa halip na maglaro sa Beijing Open na isang WTA 1000 event. At sumunyo ang kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po

0: Ngayong umaga po ng Miyerkules, 16 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: We are back!
2: Back to the hits.
3: Joy FM. Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo siya siya. Lamad siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tibo man din siya kay karon magtunong na o ka na petsa akong regla, tapos hindi na magsakit ang akong susunpiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!